Onye ọma m Ibolachi, ọzọkwa olume ekele gị. Nke a bụ n'oge uju akụkọ bụ nke na-abịara gị ugbu a na Rose 101.9. Abaa n'ụbọchị nke taa bụ Satọdee, abalị 27 n'ime ọnwa Juun, afọ 2026, ma bụkwara ahịa afọ n'ala Igbo. Na mbugere na isiokwu ndị nke ahụ anyị jiri mere akụkọ: onye isi ala Bola Tinubu abịanyela aka ugbu a ka iwu nke ụlọ ọrụ NIMC bụrụ nke ga-abanye n'akwụkwọ iwu maka ya bụ mmegharị na nleba anya n'iwu nke afọ a. Pati NDC ajụla ikpe nke ụlọikpe gara n'iru ịgbakpugharị gbasara mwepụ aha ha na usoro ndebanye aha ha na ya bụ otu ụlọ ọrụ INEC dịka pati. Gọọmenti nke steeti Abia amasịrịela obi ike na ha ga-elebarịrị anya n'usoro ngalaba ahụike dịka ụlọ ọgwụ nke Obi Ngwa General Hospital fọrọ obere ihe ugbu a ka arụchapụ ya. Akụkọ ndị a ka ị ga-anụrụ na ozuzo oke onye na-ewetara gị ya na mgbe ụtụtụ a bụ m Clinton Obidaya. Mgbatọ ntị gị n'ala ka ị nụrụ akụkọ ndị a. Onye isi ala Bola Ahmed Tinubu abịanyela aka ugbu a n'akwụkwọ ka ọ bụrụzi iwu maka otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ndebanye aha ejirimara onye, bụkwa n'otu kọmishọn NIMC. Na otu aka ahụ, onye isi ala gara n'iru ikwupụta gbasara iwu ga na-achịkwa ya bụ otu ụlọ ọrụ n'iji igwe kọmputa na-eme ihe, n'ileba anya na usoro nchekwa nakwa ịkwado obodo Naijiria n'okwu akụnụba site na ya bụ akụrụngwa. Mbanye aka n'akwụkwọ a na-abịa dịka onye isi ọrụ otu kọmishọn nke NIMC bụ Dọkịnta Kayode Adekogu, bụ onye wepụtara ozi na-arụtụ aka na ha nwere ezigbo agamnihu nke ha bu n'obi maka ya bụ otu ụlọ ọrụ nke NIMC na ịnakọ ejiri mara ọtụtụ ndị na ya bụ obodo Naijiria, site n'aka otu kọmishọn ahụ ha sịrị na ya bụ otu NIMC ka e hiwere ma tụkwasịkwa ha obi n'ihe metụtara n'ọnọdụ nchekwa na ụdọ nzirịta ozi ejiri mara onye, dịkwa ka ha jiri kwupụta eduka ntụkwasị obi nke gọọmenti nwere nye ha nakwa mgbakọ aka ọnụ nke ha na ụlọ ọrụ nke onwe bụ ndị nke ga-ejekwa ozi. Gọọmenti etiti ugbu a ewerela ọdụ ụgbọelu nke Akanu Ebiam na steeti Enugu nyefee ya n'aka otu ụlọ ọrụ Aero Alliance Limited, n'aha otu mgbakọ aka ọnụ nke ga-adị na etiti gọọmenti nakwa ụlọ ọrụ nke onwe bụ ndị nke ga-anọnụ na-eleba anya maka ebumnobi idozigharị ọnọdụ njem ụgbọelu, ma bụkwara ndị ga na-eji ya bụ ọdụ ụgbọelu na-eme ihe na-ahazikwa ihe ndị nke na-aga n'ime ya. Na nkwekọrịta ahụ nke bịaranụ, a kọwara na ndị otu ọrụ nke Aero Alliance Limited ga-abụ ndị ga na-akwado ọnọdụ a n'ihe metụtara n'nrụzigharị nakwa mmetụkwa aka na nhazi ya bụ akụrụngwa nke ọdụ ụgbọelu, ịhụ na a ga-agbapụ ya ọsọ n'ihe metụtara nchekwa ndị nke na-eme njem. Otu ụlọ ọrụ ojiji ozi a na-akọwa ihe ndị nke na-eme njem na-agabigala na ya bụ ọdụ ụgbọelu, bụkwanụ nke ọ sịrị na nke a abụrụla echeta ebewe nke ha mechara ugbu a na-eleba anya karịchasịa na mpaghara South East. N'ikwu okwu n'oge nnyefe ọdụ ụgbọelu a na aka minista na-ahụ maka njem ụgbọelu bụ Festus Kiamo, kọwara ọnọdụ mbịanye aka dịka mbupụ agadagbachiri ọnụ ụzọ ama nke gọọmenti etiti bupụrụ iji hụ na e nwere ezigbo ime ntụnye na okwu ime njem nke ụgbọelu site n'aka ụlọ ọrụ nke onwe isonyere n'ihe a na-alụ ka a ghara ịdị ka nwere ndị a na-akpachapụ n'akụkụ. Minista ahụ gara n'iru ikele aka na-achị steeti Enugu bụ Peter Mba maka ezigbo ntụtegharị ya n'ihi ya bụ ọdụ ụgbọelu nke na-adọtazi ndị ji ego eme ntụnye ego na ọrụ ndị ọzọ dị iche iche nke nwaamadị abagidere. Minista rịọrọ ndị otu nke ụlọ ọrụ Aero Alliance Limited ka ha biko gaa n'iru ịrụ ọrụ ha na ụdị kwesịrị ekwesị nakwa ime ya n'ọnọdụ nkwụwa aka ọtọ, dịkwa ka ha kwukwara na ndị ọrụ na-ahụ maka ndị na-eme njem na ya bụ ọdụ ụgbọelu ga-enwe ezigbo nhazi ndị nke metụtara ha nakwa ịmawapụta ohere nyere ndị nke chọrọnụ ịbata, ebe a sịrị na ndị dị otu a ga-eweta asambodo maka ya bụ ịchọ ọrụ, ebe a sịkwara na ọ bụ maka ndị na-enweghị ọrụ ka a ga-enyepụ ya.

gọọmenti etiti enyela aka ugbu a atọhapụ mmadụ isii bụkwana ụmụafọ Naịjirịa ndị akpachiri na Cote d'Ivoire dịka eboro ha ebubo n'aka ha dị na izu ohi nke mere ka okwu akụnụba mba ahụ dawazie otu ọwụ. N'ijikwu okwu, ọnụ na-ekwuchitere ngalaba ministiri na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ bụ Kemebi Imomotimi Ebiemfa nọrọ n'ụbọchị Friday wepụta ozi a dịka ọnwa ole na ole gasịchara ha jiri zipụ ụfọdụ ndị nke Naịjirịa ka ha na ndị isi okpukpo na mba Cote d'Ivoire nwee ike darịtatụ ntị. Ozi a bụ nke pụtara nụ ka a kọwara na atọhapụrụ mmadụ anọ bụ ụmụ Naịjirịa ndị nke eji eji n'abalị 22 nke ọnwa Juun, mana o ruteziri n'abalị 23 nke ọnwa Juun atọhapụcha ndị nke ka afọrọ afọ bụkwanụ mmadụ abụọ n'afọ a. Ka o jide, a sịrị na ngalaba ministiri ahụ agaala n'ihu ugbu a inwe agamnihu n'ihe metụtara n'ileba anya maka otu ụlọ ọrụ ojiji ozi nke Naịjirịa dị na mba ahụ ha na ndị nke Abidjan, ebe ha na-amasịrị obi ike na ọtụtụ ụmụ Naịjirịa ndị nke bi na mba ndị ọzọ ga-abụ ndị nke a ga na-ekpuchita ka ha ghara ịbụ ndị ga-akwa mmakwara dịka gọọmenti nke mba Naịjirịa na-agaghị arahụ ụra n'ikpuchite ndị nke ha na-anọghị n'ụlọ, karịchasịa ndị nọ na mba ofesi. Onye ji aha pati Nigerian Democratic Congress NDC na-azọkwa ịbụ onyeisiala bụ Peter Obi akọwaala iwu nke ihiwe ndị uwe ojii nke steeti ugbu a dịka nke kwesịrị ịkụpụ aka nakwa otu n'ime ụzọ a ga-eji gboo mkpa ọnọdụ enweghị nchekwa Naịjirịa na-anọtela aka ugbu a. Ọ dọkwara aka na ntị gbasara ya bụ ndị ndọrọndọrọ iji ya na-eme otu o jiri sọ ha. Peter Obi kwupụtara nke a n'akara X ya bụ nke ejiburu Twitter mara na nkwado ya maka ihe metụtara n'ihiwe ndị uwe ojii nke steeti ugbu a bụ nke akpọlitere oku ya na akwụkwọ iwu nke agụfere. Peter Obi ji ohere a rụtụ aka sị na ọ nọọla ọtụtụ afọ dịka ndị isi okpukpo na-anọla gaa n'ihu na-ekwu okwu ka a gaa n'ihu ihiwe ya bụ ndị uwe ojii nke steeti. Ọ gakwara n'iru ịkwakwa ụta gbasara otu esiri na-atụgharị ọnọdụ a azụ. Onye abụbụrụ akachiri steeti Anambra n'oge gara aga gara n'iru ịdọ aka na ntị maka ya bụ ndị uwe ojii nke steeti a na-ehiwe ka ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ghara iji ya buo agha, karịchasịa n'ogugo steeti gbaa gburugburu. Onye bụbụrụ onyeisi oche nke pati LP, Labour Party, bụ ebe siri nne nna na nwa bụ Julius Abure ebola onye zọrọ ọkwa ọchịchị n'aha pati ahụ n'afọ 2023 ebubo bụ Peter Obi. Ọ sịrị na Peter Obi kụrụ afọ n'ala ime ka pati LP dị n'otu ebe ọ na-agakwala n'iririte uru site na nkwado ọhanaeze kwadoro ya na ntuliaka elu gara aga nke bụ na onweghị obi kelekele. Abure gara n'iru ikwupụta nke a n'ihe omume ịgba ajụjụ ọnụ bụ nke mere ya n'otu ụlọ ọrụ TV bụ ebe ọ nọrọ na-ekpughe ọtụtụ ihe ndị nke metụtara nụ ya bụ otu pati nakwa nwa amadi abụ Peter Obi onye gbarala afọ 64 enyere akwụkwọ ịzọ ọkwa. Ọ sịrị na Peter Obi anatala ezigbo ihe sitere n'aka pati LP nke ọ na-enwekwanụghị ọtụtụ ihe o ji n'aka iji mee ka pati ahụ dị n'otu. N'ikwu okwu ya, ọ gara n'iru ịkụchapụ ebubo bụ nke na-efegharịnụ gbasara otu ya jiri mee ego bambambam mgbe ọ nọ na ya bụ isi oche ọchịchị, karịchasịa mgbe ahụ a malitere ịgba achụmnta nkwado nke a sịrị na ndị pati LP webatara ego. Ọ sịrị na ọ bụ n'akpa ego nke ndị pati ahụ ka a kwụnyere ya bụ ụgwọ. Abure gara n'iru ịkatọ otu kọmishọn nke ụlọọrụ INEC bụ otu na-ahụ maka ntuliaka elu maka ịhụta otu pati nke omeiwu Nenadi Usman nọ n'isi ya dịka ndị ha maara site n'akara webụsaịtị nke ya bụ ụlọ ọrụ INEC. O boro ebubo sị na Usman bụ nwata nwaanyị a nakwa ndị nkwado ya bụ ndị wurela oche ọchịchị nke pati ahụ na-enweghị iwu nke na-akwado ha. Site n'ozi Abure, ọ sịrị na mkpebi ya na-abịa dịka ejirizi
ọgbaghara ugbu a anya aja na garị nke pati ahụ, n'ihi na ndị na-amaghị ebe mmiri malitere amaghị ebe o nwere ike ịkwụsị ịma ha. Ọ sịrị na enweela ọgbaghara nke na-anọtela ogologo oge na ya bụ pati ugbu a, ebe ọ jụkwara juwasi isi n'ihe ndị nke ahụtara na pati LP, dịka ọ kọwara Nenadi Usman ka onye nọzinụ dịka agụ ndọgbu ugbu a na pati ahụ bụ LP.

Party Nigerian Democratic Congress NDC ajụla ịnabata ikpe nke ekpere na ụbọchị Friday ụnyaahụ site n'aka ụlọikpe ukwu bụ nke dị na Lokoja. Ikpe ahụ gara n'iru idosa n'akụkụ ikpe ndị nke kpeburu n'oge gara aga, bụkwanụ nke akọwara na ha nyere ntụziaka ka ụlọ ọrụ INEC gaa n'iru idebanye aha pati NDC dịka pati. Ka o jide pati ahụ kwesịrị olu ike si na o nwebeghị mgbe ọbụla ewepụrụ ha n'akwụkwọ dịka otu pati. N'akwụkwọ ozi nke ha wepụtara gbasara ozi ịtụnanya nke mkpebi ikpe achabiri n'ọnwa Disemba afọ gara aga, a kọwara si na pati Peace Movement Party PMP gbara pati NDC akwụkwọ n'ụlọikpe, na-akọwa na pati NDC jiri ọkọlọtọ ha ga mere ọkọlọtọ nke pati ha, n'ihi ya na ha emetọọla ya bụ usoro metụtara na nhiwe nke pati. Cheta na asịrị na pati PMP nọ na-achọ idebanye aha ha n'akwụkwọ, bụkwanụ nke ha n'aka debanyeghị. Mana dịka pati NDC hụtara ihe ha chọrọ iji mere ọkọlọtọ nke pati ha, pati NDC agaghị biri ya mezie nke ha, bụ nke butere iwe nke otu ahụ chọrọ ịwọ pati bụ ndị PMP. Na okwu nke wepụtara maka akwụkwọ ikpe nke ekpere na ọnwa Disemba afọ gara aga, e nyere ntụziaka ka ụlọ ọrụ INEC debanye aha pati NDC n'akwụkwọ, bụkwanụ nke nyerela ha aka ime ọrụ dị iche iche maka usoro ndọrọndọrọ ọchịchị. Ọtụtụ ndị batara na-edebanye aha na pati ahụ na nhazi nke ha haziri n'ogugo wọdụ nakwa ogugo nke steeti, gụnyere ọgbakọ ukwu niile nke ha mere n'obodo Naịjirịa nakwa ọgbakọ ndị ọzọ, gụnyerela na ntuliaka ime ụlọ nke pati NDC haziri, ebe ha na-enwekwala ndekọ ihe n'isonyere n'ihe a na-alụ. Ụlọ ọrụ Rose FM chetara nke ọma na ọkaikpe Isa Doshin nke ụlọikpe ukwu dị na Lokoja nọrọ n'ụbọchị Friday gaa n'iru idosagode n'akụkụ ikpe nke ekpere, bụ nke nyere aka ka ndị INEC debanye aha pati NDC na akwụkwọ dịka pati.

Dịka m lọghachiri ugbu a, ngwagorecha akụkọ anyị ndị nke ka fọrọ afọ, akụkọ sitere na mba ndị ọzọ. Akọwara na otu obere ụgbọelu bụ nke a na-ele anya na ọ kpọkara na Beijing, ka akọwara na ọ kpọkara n'ụbọchị Fraịde n'otu ụlọ dị okpukpu okpukpu, ebe anya hụrụ ka nke a jiri mee nọ na-akọwa na ya bụ ụgbọelu kpọkara n'ezie. N'ozi ewepụtara nyere ndị nta akụkọ maka ya bụ ihe ahụ mere eme na ya bụ ụlọelu, ihe onyonyo a natara nọ na-akọwa na ndị hụrụ ka nke a jiri mee kọwara na ya bụ ụgbọelu ahụ gosipụtara ebe ọ nọ na-enwu ọkụ, bụ ebe ọtụtụ akụrụngwa ya malitere na-adasị n'ihe dị ka mita 528 nke ụgbọelu ahụ ma ọ bụrụ na a tụọ ya n'ihe ọtụtụ. Ihe onyonyo ahụ bịara na-akọwapụta na ya bụ obere ụgbọelu ahụ kpọkara na ya bụ akụkụ ụlọelu ahụ, ebe akọwara na ọ bụ nke kpọtụrụnụ na City Tower n'ihe dịka ụlọelu okpukpu 108 tupu na-alọtụda n'ala. Akọwara site n'ozi nke ndị ọrụ wepụtara na ọ bụrụ na eleba ya anya na ụgbọelu ahụ nwere nsogbu, ndị mba China agakwara n'ihu inye ezigbo mmachibido maka ifegharị ụgbọelu na elu, karịchasịa na ya bụ mpaghara ime obodo nke ya bụ Beijing, ebe a na-akọwa na ọ bụ n'ihi usoro nchekwa ọhụrụ bụ nke mba ahụ wepụtara.

0: ụtụtụ taa, mana tupu m apechie kpamkpam, nọrọkwa n'isiokwu ndị ahụ anyị jiri mere akụkọ. Agwara m gị na onyeisiala Bola Tinubu abanyela aka ugbu a maka iwu nke ndị otu ụlọ ọrụ NIMSI n'ihi afọ anyị nọ n'ime ya, afọ 2026, ebe m gwara gị na pati NDC ajụla jụwasị isi ikpe ahụ nke ụlọ ikpe debere n'akụkụ maka ndebanye aha ha dịka otu pati, ebe m gwakwara gị na gọọmenti nke steeti Abia masịela obi ike na ahụike bụ otu n'ime ihe abagidere dịka a na-arụzu ụlọ ọgwụ nke Obingwa General Hospital, bụkwanụ nke ọ fọrọ nwantị ka a rụchapụ ya ugbu a. Ekele m Debra Odiba, bụ onye dekọrọ akụkọ ndị a n'asụsụ bekee, bụ onye sitere n'ọnụ ya wee nụrụ ya n'asụsụ Igbo na mgbe ụtụtụ. Abụ m Clinton Obidaya, imela maka ige ntị, ya gaziere gị.
1: Anyanwụ achakela. Rose 101.9 FM.
2: Oja Nugu na Bolachi na Rose 101.9 FM. Aba.
3: Da mama o, young mam.
4: Wene iwiala o, owe.
5: Ndewa unu kani wo.
6: Ndo himbai unabokware.
7: Unu na wonu.
8: Ndi bai mama nu o, una wutulo.
6: Mama no eba o, unu hokwara chie.
9: Ndewa maizino na wo, karam no ka o.

0: Eji mara onye n'ụwa ya ghara ịdị mma. O nweghị onye ọbụla ga-asị na a ga-etinye ya shuga n'ọnụ ya sị mba na agaghị ara ya gbụpụ ya sị pụa pụa. Kama anyị niile chọrọ ihe ọma, ọ bụ ya gosipụtara na mmadụ nke ụwa chọrọ ihe ọma. Ihe ọbụla sọrọ ya bụrụ, ị na-aghọta, anyị niile chọrọ gịnị ihe ọma. Ọ bụ ya mekwara ịhụkwa ma onye ji n'oge a na-achọkwa, onye na-ejikwa na-achọ, ọwụ gịnị ka anyị na-achọ ihe ọma ka anyị na-achọ n'aka nri na n'aka ekpe. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-akwụ aka gị ọtọ na-eme nke ị na-eme, ị ga-enweta ya nụna, obi agaghị agbafu gị. Anya zọbatala okwu na oge ihe omume maka ngwụcha izu gị siri na-aga na mgbe ụtụtụ a na Rose 101.9 abaki na-ege ntị na-asị gị ndewo. Bata ka anyị na gị abụọ nọrịa dị ka ịgbabagidere ya n'ebe ahụ ugbu a. Ọ dịrịla gị na mma papa ukwu na mama ukwu m hụrụ n'anya m ji eme ọnụ ole mkpirie ma ama ụyọ ụyọ mụ na gị o mana si ndị okomadụ nụ maizi na ụkara m nụ nka o na-asị ndị nke anyị na steeti m unu emela nwụchu maka ndị nke m na ọmụma si m numerekwule na-asị ikwere m eke ahụ n'otu aka ahụ ana m asị ndị nke isi ukwu atọ ndewo nụ ndị nke ebereba nakwa ọhụ ọfịa asị m unu ka o mana asị isi ochi na ụmụnne ochi unu bọkwara ye unu asị na ụmụnne unu bọkwara n'otu aka ahụ erutere m na mpaghara igbere ebereba item nakwa ịlaị mana asị unu jọkwa awo na-eji otu aka ahụ na-asị ndị nke anyị na steeti akwa ibon mesịrị o ndị nke anyị na mpaghara ugwu ị na-akwa nna ya mana asị ndị nke yoruba ị ka arọ n'otu aka ahụ ka m na-ekele ndị chaịna ibe m si ha washanga na-asị ndị nke french asị m unu bonjour olu m ekele gị na gị onye n'ebe ahụ na-ege ntị ndị nke anụ chukwu ole aga ọwụye ka anyị zọbatara ụkwụ na ya bụ oge ihe omume onye na-anụ olu ya bụ m Clinton Obidaya nwoke dị ọra mma ambassador of peace gba gburugburu mba ụwa ma bụrụ prince nke kwuru na nke onwe ya ji mkpara ọlaọcha ebe ndị ọzọ ji nke ọlaedo prince of enyimba empire gbam solotly bata ka anyị na gị abụọ nọrịa anyị chọrọ ịmata ka ngwụcha izu gị siri na-aga n'ụbọchị nke taa maka na sị na ife kwụlụ ife eme gịnị ife akwụdebe ọ bụ eziokwu na anyị niile nwechara ihe ndị nke na-echu anyị ụra mana n'eziokwu eziokwu ị ga na-eji n'ihi ya ga-akwụsị nke ị na-eme ị na-awọta ya mere gaakwa n'iru na alụkwa ọlụ ndị ahụ bụ ndị nke dịrị gị ka onwe ike na-aga aga n'ihi na ọ bụrụ na gị nwee ọnọdụ na-echu gị ụra gị site n'ime ya eleme anya ihe ị kwesịrị ime iji azụ ndụ gị hapụ ya ịma na eziokwu eziokwu agụrụ anaghị anọdụ ichere ma bịa ọ na-adịghị anụ ihe ndị ahụ mọlị mọlị mara ka m site ebe ahụ pụtawa ka anyị gaa n'iru ilebata anya na otu okwu nke a maọbụ nke ọzọ abịa n'ezinụlọ a na-enwe nghọtahie bịakwa nwekwa ekweghị ekwe na-adapụtakwa nọ ma n'etiti onye ntorobịa kwa maọbụ enyi gị o maọbụ na ọ bụghị enyi gị o maọbụ onye agbata obi gị o maọbụ na ọ bụghị onye agbata obi gị o maọbụ onye nne maọbụ onye nna o nwere ike ya bụrụ di gị nwere ike ya bụrụ nna gị o nwere ike ya bụrụ nwunye gị o nwere ike ya bụrụ nwa gị a na-enwekarị nghọtahie mgbe ọbụla okwu dị aṅa adapụtara a na-enwekarị ndị ga-asị ekwenyere m nke a nwere ndị ga-asị ekwenyere m nke a mana ị bịa n'ọnọdụ ndị na-asị ekwenyere m nke a ọ na-ebutekarị nsogbu n'ihi na ọtụtụ ndị na-abụ eze onye agwalam ahụ na-abụkwanụ enwere ike abịa na ezinụlọ asị papa ukwu ihe imekwara na imeteghị ya ya sị mba ọ ga-achọ ka ikpe lara ya ya bịa n'ebe mama ma ọkwa n'ebe onye ntorobịa nọ dịka nwa ọ ga-achọ ka ikpe lara ya ma o metere ma o meteghị ọzọkwa gị bịa n'ihe dịka enyi kọtala enyi ga-achọkwa ka ọnwa ike lara ya mgbe a bịara nwee trọk abụọ nọ n'otu isi ụgbọ eziokwu iji agaghị aga aga otu onye ga-abụ onye ga-ekwetarịrịnụ ka ọnọdụ ga-aga. Ya bụrụgodi na elemanya ọ bụ gị ka emejọrọ, mana ọ bụrụ na ị chọrọ ka udo chie isi, ka udo chie eze, elemanya ile anya na onye ọ bụ gị na ya anaghị ekweta, elemanya na o si ya n'aka, ọ na-eshi agụgọ. Gị nwanụ, gị chọọ ụzọ melata ala ka ọ ga-abụ na udo ga-achị eze. Ị ma sị na ụtọ mmadụ abụọ na ọwụ otu onye ji ya, ama m kwenyerela n'ihe dị otu ahụ, sị na ụtọ mmadụ abụọ na ọwụ otu onye mere gịnị ji ya. Mana ilema ihe ahụ anya, ihe a bụkwa eziokwu. O nwere onye ọ ga-abụ ka m were ya gị na ya na na-akpa, mana mgbe ọbụla ekweghị ekwe a na-adapụta, gị na onye ahụ nwere ike unu su taa, eru echi ọ gaghị atụpụrụ gị ọnụ. Mana ọkwa gị, o ọkwa gị ga-asị ya good morning, good evening, good afternoon. Ị kọtala ụmụ ihe ndị a, ehihie ọma, ụtụtụ ọma, abalị ọma, oge udachi ọma. Ị na-awọta, o nwere ike ọ lọta gị sị ya lọtala, mana ya nwabụzi onye ga na-ekechi ihe. Ị nwere ike ijiri otu ahụ o jiri na-eso ije ụwa were na-eso ya, nwere ike ha nke gị agaghị agara gị. Mana nke bụ eziokwu bụ na o nweghị uru dị n'isi azụ, ọ bụ ihe ọtụtụ n'ime anyị na-amataghị. Ọ bụrụ na ị ga-awọta n'ezie na uru anọghị n'isi azụ, ọ ga-enyere gị aka otu iji eso ọnọdụ ndụ gị. Msị gịnị, ọ ga-enyere gị aka otu iji eso ọnọdụ ndụ gị. Apụchakwa ihe a niile ụfọdụ n'ime anyị na-eji nsogbu onye ọzọ na-ebu n'isi agagharị dịka ukwu nkụ. Eleme anya o nwere ebe ị nọ, n'ebe ahụ ị rutere, gị na-eche gị ha, kedu dịka okoronkwọ jide hụ m iro, okoronkwọ hụdụrụ m iro. Ihe dị otu ahụ, ọ bụ n'ihi nghọta na kwa ekweghị ekwe na-ebutekarị ya. Mana ọtụtụ mgbe, ị marala na mmadụ bịa hụ mmadụ ibe ya nro, kama ọ ga-eme ka okwu belata, ọ na-eme ka okwu gawakwunye njọ. Nọ, maka na ọtụtụ n'ime anyị ga-abụ ịbịa gị chee laazụ, bịa chee, emume nwere ka ishi mmadụ dị. O nwere ka mmadụ dị ọtụtụ n'ime anyị, maka ndị na-anaghị echefu ihe echefu, o nwere ihe nwere ike nụ ịbụ ịnọtụ, ya ha kpọrọ uche gị laazụ, gị bịa chee ya, gị bịa lee memory card gị, bịa reverse waya, mewa ya, lewa. Eme ilechakwa gị ma ọsọ, ịhụzikwa onye dị otu ahụ obi ọjọọ gị n'ebe ọ na-akakwa nkụ. Ọtụtụ mgbe onye dị otu ahụ nshi, ọ ga-ime onye ahụ eme. Ị na-awọta, ọ ga-ime onye ahụ eme. Ya mere, o nweghị uru ị ga-asị ọ dị n'ime ihe dị otu a, mba, o nweghị uru dị ya ma ọlị. N'agbanyeghị na ọtụtụ n'ime anyị na-ahụta ya dị ka o nwere uru nọ n'ime ya. Mana ị bịa n'ihe metụtara na esemokwu ma ọ bụ ekweghị ekwe a na-ekwu okwu ya, site n'ekweghị ekwe, ọgbaghara na-akawakwunye njọ. E nwere ike site n'ime ya asị na egburu mmadụ. Ị ga-ahụ mgbe papa nwere ike eleme anya, o nwere ihe mere n'ụlọ, ya na nwa ya na-enwe esemokwu, nwa ya na-ajụ sị mba ekwe m ihe a, ha na-esi agụgọ. Eleme anya, o nwere otu ihe ha na-adọ, site n'ekweghị ekwe a, ọ bụrụ na otu onye n'ime ha abụrụ onye na-agaghị ekwe ka emerie ya, ị ga-ahụ na nsogbu a ga-akawakwunye njọ. Ihe m na-ekwu na mgbe ụtụtụ, ọ gị na-ekwe ka emerie gị. Kwe ka emerie gị, ka udochie. Oduruka mmeri m na-ekwu abụghị mgbe mmadụ na-ama gị aka n'anya, mba. Ọ bụghị uduka nke ahụ ka m na-ekwu. Ọ bụghị uduka mmeri ahụ ka m na-ekwu. Iji mee ka alụmalụ gị aga n'ihu, ka ọ bụrụ na udo ga-adịkwa ka a na-eme, kwe ka emerie gị nwaanyị. Nwoke, kwe ka emerie gị. Ọ bụ ihe mere na ị bịa na alụmalụ, enweghị mgbe ndị obodo bịakwa, ọ bụrụ na ndị lụrụ dịka di na nwunye nwee esemokwu, ndị obodo bịa ekpekwa ikpe ihe niile a na-ekpe n'ikpe, ikpe na-amakarị nwaanyị. Ha makwa ọtụtụ n'ime ha ma na ikpe mara nwoke, mana a ga-ejikwa eme gịnị ma nwaanyị. N'ihi gịnị a sị nọ na nwoke wụnụ nwoke kọtala, n'ihi na o nwere otu a ga-eji ma nwoke ikpe n'ihu nwunye ya, ya adịkwa ka nwoke ọwụọla onye ọjọọ. Amaghị m ihe na-ebutekarị ọtụtụ ihe ahụ, nwee na awọta, mana anyị makwara n'aka nke ọzọ ụfọdụ n'ime anyị. N'ihi na anyị ga-ahụ na nwoke mejọrọ, ị ga-ahụ nwoke mejọrọ ọnụ n'ezinụlọ. Eleme anya, nwoke anaghị weta ego nri, ma elu ma ala, asị na anaghị enye nwunye ya nri. Ihe a bịa efeba ndị obodo ntị, asịkwa na nwoke mekwara nke a, ndị obodo abịakwa asịzie nwaanyị ị naghị enye di gị nri. Ọtụtụ n'ime anyị ahapụ ikpe ziri ezi na-ekpezi ikpe ọjọọ. nke ọ ga-abụ abịarute ịma na nwoke anaghị enye ego nri. Gị si nwaanyị were ego ya gaa ahịa, zụta okporoko, zụta anụ, zụta azụ, zụta ụkazị, shiere ya, ị ga-etinyekwa ya ọkụkọ. Ego a niile a na-akpọsị ama ọbụkwa n'oge na unu si nwoke a were ego, e were gaa zụta ihe ndị a. Mana ọ bụrụ na ị bụ nwoke na-awụsị nwunye gaa wụwa, ebere gị emegbuole m. Msịghị gịnị, ebere gị emegbuole m? Ma ọ bụrụ na ị bụ duruka nwoke ahụ, onye na-akpọ akụ, ị na-akpọ akụ akụ ngwọrị, kama ị ga-eweta ego eji esi nri, ọka mma na iriri mama put. Mana ịlọtakwa anya dịkwa gị n'ime ite o, ọgbaghara na nsogbu na-adapụta n'ekweghị ekwe. Ọtụtụ mgbe ị nwere ike gị hụ ebe mmadụ na mmadụ ibe ya nọ na-ese okwu otu onye nke ọzọ achịrị akpa ya na ngụ fụọ. Ọ pụtaghị na onye ahụ na ume agwụla ya ma ọ na onweghị ike alụlụ ọgụ, mba, kama ọ gbara esemokwu na ụka ọsọ. Ị mana ọtụtụ mgbe o nwere ihe nwere ike ịchọ imenụ, mana ya esite n'aka onye ọma gị na-achọ ime, ee, ya bụrụ ihe ọjọọ. Ị na-aghọta? Mgbe ahụ nwere ike otu ihe nọ ya n'ime akpara ya ụka, ka o were ya bịa chọọ otu ọ ga-eji meso ya meso gị mmeso, mana ihe ahụ chọrọ iji ya mgbe ahụ lụzuola ngwa. Ịhụrụ ihe metemerenụ na ebe dede anyị Judas Iskariot nọ n'ebe ya na Jizọs nọ? Ị ma na Judas ọ bụghị atụmatụ ire Jizọs? Ọ bụghị atụmatụ ire ya, mana o nwere ihe febara ya n'ime. Eji ya lụzuolu, eji Judas lụzuolu, n'ihi na asị na ahụhụ ga-adịrị nwa nke mmadụ ahụ bụ onye a ga-esite n'aka ya. Ya bụ ahụhụ ga-adịrị onye ahụ a ga-esite n'aka ya wee rara nwa nke mmadụ nye. Ị na-aghọta? Ya bụ na o sitere n'aka Judas, bụ onye e ji rara nwa nke mmadụ nye. Mana ọ bụrụ na o site n'aka gị, ya bụrụ onye a ga-esite n'aka ya rara mmadụ nye. Matakwa na ntaramahụhụ dịrị onye dị otu a. Ị na-aghọta? Maka na Judas atụmatụ ya agazuchaghị otu o siri chee ya. O che na Jizọs gara enwe kpịụ, o cheme ihe a wụ Nollywood ma ọ bụ Hollywood ma ọ bụ Bollywood, ọ maghị na ọ bụghị ya. Ọ dị mma, biko aga m enye gị ohere ka ịbata bịa gwa anyị ka ngwụcha izu gị siri n'aka n'ụbọchị nke taa. Akara ekwentị ị ga-eji kpọbata bụ 081-333-9358. Chetakwa na ọ bụ ya bụ akara WhatsApp anyị, ebe ị nwekwara ike iji ya debatara anyị ozi na kwa olu ozi gị. Ọ bụghị naanị nke ahụ, ị nwekwara ike ịkpọ nke abụọ 081-211-1190. 0813, ọ dị maka nwere nke ahụ ọzọ, 0812-011-1019. Facebook anyị nọkwa n'ọrụ Rose FM 101.9 aba ya na-aga aga. Onye n'ebe ahụ na-akọ aka, halo, ọ dị maka ha pụọla, agbalị aka ịkpọghachi ka anyị were onye ọzọ ugbu a. Halo,
1: Clinton Nwabidaya.
0: Dede anyị Emmanuel.
1: Ụtụtụ ọma.
0: Ụtụtụ ọma nye gị. Kedu ka ị mere na mgbe ụtụtụ anyị?
1: Adam Mejapa Memanal Wafu Vajere Jemanu Makadela.
0: Ka m kwụfụrụ gị aka na ndị ụbọchị ndị na-eme iwu. Ndewo, ndewo. Kedu ka ị mere na ụtụtụ?
1: Mkpọchi eze m, ala nkara m ọkwa m. Nwa ọkụla adị iweta ego, onye mkpọchi ide iweta ego, onye mkpọchi efe ebe ọka mara m. Alakala m okwu agbam ụmụ ụlọ mgbe ọtụtụ ngwụcha izu m dịkwa n'egala anya ala anya. Adị m ime kele n'ọkụta mgbe ọ nzọchala mkpụcha mechaa kele n'ọkụ ma gbafụkwa na tupa ha ga-eji wụta ya teta ofe ụkazịba ụfụ aga. Ọ bụ otu ngwụcha izu m dị na-aga, ọ dị daba dabala anya na
0: anya.
1: Ọ na-aga nwayọ nwayọ.
0: Ndewo, dede anyị Emmanuel Nwafu Ovoji njem ọnụ, ya gaziere gị, kelechara m ndị nke gị. Ọ bụ onye na-ebe Ada Apie. Halo, dee Maki, papa ukwu awụchala o, maizi o, kanka o. Adị m mma, oke maka gị? Mi ikuku hapụkwanụ dee Maki ka o kwuo okwu o.
1: Ya ajụla m, ya ajụla m nye, ya ajụla m.
0: Dede, ejụla m ajụla gị o.
1: Oke, ụbọchị taa, ọkwụkwọ dị mma, ọlele dị ka ọma.
0: Ọ dị mma.
1: Ị mana taa mbụ ụbọchị iji kere.
0: Otu anyị ga-edonụ ya nso. ụbọchị ido nsọ maka ndị nke anyị na-efe ofufe nro n'ụbọchị taa bụ Satọde. Anyị ga-eme gị na anyị ga-edo ya nsọ. Ị na-awata ya bụ ihe ọbụla asị gị mee mee gịnị mee efe asịta otu atọ atọ ise ise itoolu atọ ise asatọ 08133559358 maọbụ gị jiri ya debatara anyị ozi na WhatsApp anyị. Ebe ị nwekwara ike isonyere anyị site na akara ekwentị nke abụ efe asịta otu abụọ efu otu otu otu efu otu itoolu. Halo, onye kọkara m ihe?
2: Ụtụtụ ọma.
0: Ole mkpiri?
2: Abụ m apọsụ otu onye Agos Intervention Church.
0: Apọsụ
2: otu onye
0: Nwafọ Obegu. Ha, apọsụ.
2: A do otu di mkpa mana nnọ ya na aha Chief Godwill Erondo, onye mmehie Igbo. Eze eji.
0: Ehe.
2: Ha, ọ sị na m kelechi unu.
0: Sikwa ya na msi ka anyị kelechi akwa ya. Ekewala ji. Chineke nye, Chineke nye. Nsogbu adịghị.
2: Ndewo,
0: ya gazi unu jisi n'ike nọ. Ndewo, apọsụ, ndewo, gị na eze ji. Ya gaziere gị eze ji.

Aga m eji ohere aka anyị gaa tipụtụ obere egwu ana m alọtaghachi. Ya bụrụ na m lọtaghachi, mụ na gị abụọ aga n'ihu. Hapụ ya na Rose 101.9 aba, maka na anyị chọrọ ịga tụgharịtụ egwu kwuo. Ana m abịa nọ.

na Rose 101.9 aba mana sigi bia kanyi noria de kanyi geleba anya na akuko di ichi ichi na akuko akuko ndi nke bibutara no bodanye bu Nigeria no bochi nke ta anyi we na akuko akuko Punch Daily Post we kwa akuko akuko Vanguard Daily Trust na kwa akuko akuko Guardian anyi we kwa ototo akuko akuko ndi nke di ichi ichi mana ndi nke kwere anyi kanyi were kanyi gewere ndi nke na ekwe ganye megini anya hapo ha anyi chori mi ihe ndi ndu anyi na ndi ndorondoro ochichi anyi nwere nye anyi taa bu Saturday ihe ha nwere egwa anyi odimma ka anyi mara ndi eshiro fogo okaze na kwa onugbu ma okwa na oziza nturukpa okpukorishi na nto oha na kwa ogbogoro gunye na ọtụtụ akwụkwọ nri ndi ọzọ ndi nke nwunye ha shiri ha n'ihi na asị na ọwụ onye rijuru afọ ọwụ ya na-ekwu aleluya ebe echerela onye ogologo ekpere bụ na amen ndị ka anyị nụ maka na ọ bụ na good morning ya si n'ọwụ ya tụtara how are you diabaraba ole mkpa eshi eme ka ọ dịzi aga m ewere akwụkwọ akụkọ mbụ m ji n'aka bụ akwụkwọ akụkọ Daily Trust ka m ji ọ gịnị na-afịa na akwụkwọ akụkọ Daily Trust atụmatụ nke Peter Obi iji zọọkwa onye isi ala ya na Rabiu Musa kwamkwaso eziokwu o nweela ihe ịma aka dịka ụlọ ikpe ukwu dị na Lokoja nọrọ onye ahụ gara aga bụrụ Friday gaa n'iru ile ikpe nke ekpere si ka hapụgodi ikpe ahụ nke ụlọ ikpe gara aga kpere na ọnwa Disemba unu hapụgodi na ya nke anyị na-eleba anya bụ nke ugbu a na-ajọ gịnị na-eme ọ dị mma ozi nọ na-akọwa osi na o nwere ikpe nke kpere na ọnwa Disemba afọ gara aga bụkwanụ nke nyere ụlọ ọrụ INEC ntụziaka si ka edebanye aha pati NDC na akwụkwọ dịka pati mana o nwere otu pati ọwụ chọrọ ịwọ pati ndị Peace Movement Party PMP ya bụ na ha chọrọ ịwọ pati ha si mba mba mba ha gawara ụlọikpe gbaa ndị pati NDC akwụkwọ n'ụlọikpe ọ gịnị mere eji gbaa ndị NDC akwụkwọ n'ụlọikpe pati ahụ chọrọ ịwọ pati chọrọ ka INEC debanye ha n'akwụkwọ si na ha werela ọkọlọtọ pati ha nakwa ejirimara pati ha ihe eserese ejiri chọọ ọkọlọtọ ha mma zigara ya ụlọ ọrụ INEC ka ha were ya kwado ha iji mee ka ha bụrụ pati na Nigeria mana ndị NDC aga nyopuru ya si ewu ihe amakwa mma iji mee ihe pati ohe were ya mere pati nke ha mere ọkọlọtọ pati ha ma eserese aka ma ụdịrịka ihe ejiri tee ọkọlọtọ ha gba otu aka ha ji mechaa ya ndị pati ndị nke chọrọ ịwọ pati wo ndị Peace Movement pati wa asị dede nne mba mba wo ndị NDC emejọla ihe mana ụlọikpe nke ọkaikpe Isa Dashin nọ n'isi ya sịrị mba na ọ bụrụ na ekpe ikpe ugbu a ọ gazigo otu o kwesịrị na o metọọla igwururu ndị PMP ya mere ndị be anyị ha na-azọpụ ụkwụ si ka amara otu a ga-eji wezuga ndị NDC n'akwụkwọ ya bụ ka e wezuga ha n'akwụkwọ ụlọ ọrụ INEC ndị pati NDC ajụkwalanụ si mba o ụlọikpe ekpeela ikpe si ka etinye aha anyị n'akwụkwọ ya bụ ụlọikpe ekpere ikpe n'ọnwa Disemba abalị 15 afọ gara aga kedu kunu ga-eji bi ugbu a si ka ewepụ aha anyị bụ pati NDC n'akwụkwọ mba anyị agaghị ekwu ihe dị otu a ọ gaghị eme ọmamme nke a ka ndị NDC na-ekwu na ọ gaghị eme onye ọbụla kpụrụ ya akpụ abụrụ ya na asị ụtọ ụlọ echime ya na ọ gaghị erere ha

na ya bu ota akwụkwọ akụkọ ka m na-ahụ nke ugbu a. Maka iwepụ aha pati NDC n'akwụkwọ nke ụlọ ọrụ INEC dịka pati, a na-akọwa na Jiga adụọla Tinubu ọdụ si ka ọ kpaa àgwà dịka Obasanjo. Onyeisi ala mee dịka Obasanjo. Pati NDC ekwuola si hụrụ ikpe ahụ ụlọikpe kpere ụnyaahụ eziokwu na ha ekpeteghị ikpe ahụ. Unu ga-ahụ ndị nke anyị n'akwụkwọ eji azọ ntuliaka elu. Nke a ka pati NDC na-ekwu, ha sị na ha ga-anọ na balọtụ. Ha amadịghị ihe aha a na-akọ. Ha ga-anọ ebe a na-atụ vootu, ị ga-ahụkwa aha ndị na-azụ ọkwa ahụ. Ihe ahụ unu na-akọ ha amaghị o. Nke a ka ha na-ekwu ugbu a. Maka iwepụ aha pati NDC n'akwụkwọ dịka ụlọikpe jiri nye ntụziaka, ndị PMP ha sịrị na ha bụ ndị ole, ha anadịghị ewi na Naịjirịa. Onweghị ebe ọbụla na-ahụ ha na Naịjirịa. Unu hapụ n'ihe a. Onweghị ebe ọbụla na-ahụ ha na Naịjirịa. Ha anọghị n'akwụkwọ Naịjirịa. Unu hapụ n'ihe a na-akọwa. Nke a ka ndị pati NDC na-ekwu ugbu a. Ndị pati NDC ekwuola ya hoo haa, sị hụrụ ya bụ ndị PMP asị mba na ndị NDC ji ọkọlọtọ ha. Ha chọrọ iji wọ pati gaa mere nke ha, na ọ bụ ya mere ha jiri gawa n'ụlọ ikpe gbaa ha akwụkwọ. Ndị pati NDC asịla unu hapụ ndị PMP ebe ka na-ahụ ha na Naịjirịa. Ha anaghị ewi nwa onye ma ha. Ndị pati APC agọrọla ụkwụ n'aka ha ọsị, unu lekwekwe na anyị onwedịghị ihe anyị mere o. Onwedịghị ihe anyị mere o. Aka anyị adịghị maka igbu pati Accord Party. Dịka ọtụtụ ndị otu pati ahụ na-asị, ha anyị egbuola pati ha na steeti Osun. Ashị, onweghị nke anyị gburu o. Maka pati NDC o, ịpụ n'akwụkwọ dịka pati n'obodo Naịjirịa. Ya bụrụ na Peter Obi anọghị n'akwụkwọ eji eme ntuliaka elu n'afọ 2027, o nweghị ihe ga-adị ka ntuliaka elu. Ewezụga Peter Obi, ntuliaka elu agaghị adị. Nke a ka Obi Ọha na-ekwu. Ọ sị na ihe ahụ ụlọikpe kpere na ha amadịghị ihe ha na-akọ. Unu amadịghị ihe unu na-akọ. Nke a ka Obi Ọha na-agwa ndị a kpere ikpe. Dịka ọ sịrị na ewezụga Peter Obi ma ahụghị ya n'akwụkwọ, n'ezie na ọ dịghị ihe dịka ntuliaka elu n'afọ na-abịa abịa. Ndị otu ọlụ ọgbalaga nọkwa n'akwụkwọ akụkọ taa. Kwa ụbọchị Chibọrọ n'igwe, amaghị ma ọ bụ ndị a ka a na-arịazi. A na-akọwa ugbu a na ndị a eleela onye ndu na onye isi oche nke otu Mietiala na steeti Benue. Nke a bụ onye ndu ha na Benue, bụ Ado Muhammad. Ha abụrụla onye lere nwa amadi ya gbuo ya dịka ha nwechara nnọkọ mkparịta ụka udo na otukpo. Mana mkparịta ụka udo ahụ enwedịghị mkpụrụ ọ mịpụtara. Ha egbuola nwa amadi ahụ ugbu a. Maka ndị na-asị ka anyị kpaa nkata maka udo, ka a kpaa nkata maka udo, akpaga gị na-akpaga ihe ehi. A na-akọwa na onye nkwu okwu n'ụlọ nzukọ omeiwu na steeti Rivers bụ Martin Zamehule. Ọ kụọla Fubara aka n'ọnụ ụzọ ama kpọmkpọm. Fubara, how far? How are you? Kedu ka ị mere? Fubara, eziokwu, kemgbe afọ a ego mkpata na mmefu maka steeti a iwetebekwa ya o. Anyị amatabeghị otu o si dịrị. Ya mere Fubara, maka mkpata na mmefu nke afọ a, ị nọ n'ọdụ ọnọtela aka. Anyị na-ele anya gị ngwa, ebe ka ị nọ fufu. Fubara. Nke a ka onye nkwu okwu na-agwa dede anyị aka na-achị steeti Rivers bụ Fubara. Abụrụ m onye ohi mgbe m bụrụ onye ntorobịa n'afọ ndị gara aga. Charlie Boy na-ekwupụta nke a. Charlie Boy sị na ya bụrụ ufu ma mkpụrụ n'oge ya bụrụ onye ntorobịa n'oge ndị gara aga, n'afọ ndị gara aga. Ọ bụ n'ugbu a kegharị si Charlie Boy wuo onye ohi. Nke wo ọ na-akọ akụkọ ndụ ya, ihe mere nụ mgbe ọ wụrụ onye ntorobịa. Naịjirịa na-akụta ego, mana ụbịam nọkwa na Naịjirịa.
na-eselitere isi kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Naịjirịa na-akụta ego mana ụbịam na-eselite isi na Naịjirịa kwa ụbọchị. Chibọrọ n'igbe Baba Ahmed na-ekwu. Baba Ahmed sị ọ bụ maka ịkpata ego na Naịjirịa na Naịjirịa na-akpata ego. Mana ụbịam ji Naịjirịa aka na ọ na-eselite isi kwa ụbọchị. Chibọrọ n'igbe na obodo Naịjirịa, Baba Ahmed bụ ya kpaghere nke ihe. Otu ụlọ ọrụ ojiji ozi na-ahụ maka ndị na-aṅụ ọgwụ ike bụ ndị NDLEA anwụchiela mmadụ 289 bụ ndị a na-enye enyo, ebe ha gakwara n'iru ịtụ mmadụ 52 mkpọrọ. Nke ahụ bụ maka ihe nnyocha ha kpughere n'ihe ndị nke ha na-alụla n'ọlụ malite n'ọnwa Jenụwarị bụ ọnwa mbụ nke afọ. Onye na-ekwu nke a ọ bụ Michel. Nke a ka ọ na-ekwu ugbu a. Unu lekwekwe na ụka a na-ekwukwa ọ gịnị na-afịọ. Ndị uwe ojii ugbu a nwụchiela otu nwa akwụkwọ maka na ọ bịara na agha ụgha na ndị otu ọlụọgbalaga awakpola steeti Bayelsa. Ya bụ na ndị uwe ojii nwụchiri otu onye ntorobịa gbara afọ 23 bụkwanụ onye na-agụ akwụkwọ n'otu ụlọ akwụkwọ mahadum. Ọ nọ na-eme ihe onyonyo ndị nke o zipụrụ na-asị unu bịakwa ndị otu ọlụọgbalaga awakpokwala steeti Benue. Na o nwere ndị nke ha nwụchiri na ha sịkwa ka eweta nde naira 50 dịka ego mgbara isi. Kọmishọna ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Daniel Iyama agaala n'iri isi mba n'ihe awashi anwụchiela nwa okorobịa ugbu a. Aka akparala ya, ya bụ aka kpata eze kudere ya emeghị na ya ekwunu onye chiri ya ọzọ. Ka ọ bịa kwuo n'ebe ndị otu ọlụọgbalaga nọrọ wakpoo steeti ahụ, fọzikwa isi ka eweta ndị naira 50 maka ntọhapụ ndị anwụchiri anwụchi. Ihe mgbawa bụ nke gbawara n'okpum agbagbuola mmadụ 2 na steeti Imo dịka ndị uwe ojii na-amalitela ime nnyocha. Nwunye Mr. Ibu nọkwa n'akwụkwọ akụkọ taa. Ọ gịnị ka o kwuru? Nwunye Mr. Ibu sị mba o, ihe di m kụtara anyị ereghị m ya na nzuzo. Nke a ka nwunye Mr. Ibu na-ekwupụta ugbu a. Ya bụ Stella Maris Okafor maka ndị na-ebo ya ebubo sị na o ji nwayọ nwayọ lee ihe niile di ya kụtara ha na-ere ya. Ma na-ezochakwa ya. Epụrụ icheta na mmalite izu ụka anyị natara ozi na ndị ezinụlọ nke Mr. Ibu pụtara na asị na iji ụwa dịkwara anyị mfe. Unu nyere na anyị aka ụmụ Naịjirịa o, n'ihi na ha chọrọ ego eji akwụ ụgwọ ụlọ, ụgwọ ọkụ na ụgwọ ụmụ akwụkwọ nke ụmụ Mr. Ibu, ya bụ ụmụ ya. Ọ sịkwara na nwunye Mr. Ibu sị na ngwongwo di ya ndị nke ahụ o rere na o reghị ya na nzuzo na ọ bụ site n'iwu nke ụlọikpe nyere, bụkwanụ nke o mere ka ụmụ ya nwoke abụọ mara Valentine Okafor nakwa Daniel Okafor tupu ya na-ere ihe ndị a maka ndị na-ebo ya uduruka ebubo a na o rere ya na nzuzo. Ihe dị otu ahụ adịghị ma ọlị. Ka m na-aga n'ihu ka m na-ahụ ozi nke a na-erute m aka n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust ka m nọ gịnị na-afịọ. Eziokwu, a gwara m sị ka m rụọ ọrụ n'afọ m maka afọ ukwu. Nke a ka Kehinde Adegbodu na-azaghachi ugbu a n'ihe metụtara n'ahụike ya. Ụfọdụ a na-ele anya ya dịkwa ka ọ na-arịa arịa. Ọ sịrị na a gwara ya sị ya dede nne rụọ lebara afọ gị anya

Adi kweguo. Nezia nezia ine kuoko tawulo jiri sogi. Pela za chila UC NYC makagini osina owonye na amaya akwukwo. Ona za chia maka onu okoro pela sina pela wonye na amaga akwukwo pela za chila ugbu asia. Dede ine ku vam vam vam. Ine ku vam vam vam. Odi kwegwu ahukwala m ozi nka. Maka iwepu aha pati NDC na akwukwo. Jiga agwala Tinubu si onye isi ala Tinubu. Gbaso ụkpụrụ ma mee dịka Obasanjo. Mee dịka Obasanjo o. N'otu aka ahụ ka m na-ahụ pati PMP onwewe onye maha na Naijiria. Nke a ka ndị NDC na-ekwupụta ugbu a maka ikpe nke ụlọikpe kpere si ka ewepụ aha ha n'akwụkwọ n'ihi na ha emetọọla ugwu ruru ndị PMP. Naijiria na-akụta ego mana ụbịam jikwa Naijiria aka bụ nke na-eselite isi kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Onye na-ekwu nke a ọ bụ Baba Ahmed na-ekwupụta nke ugbu a. Ọ sị na Naijiria ọ bụ maka ego anyị na-akụta ego mana ụbịam jikwa Naijiria aka o site n'ụbọchị rue n'ụbọchị. O nweghị mgbe m rere akụrụngwa dị m na nzuzo nke a ka nwunye Mr. Ibu na-ekwu ugbu a. Dịka ha pụtara na-arịọ ọha n'eze sị ka e nyere ha aka maka ego eji akwụrụ ụmụkatịrị ụgwọ akwụkwọ nakwa ego eji akwụ ụgwọ ụlọ gụnyere ụgwọ ọkụ na ụfọdụ ihe eji azụta ihe eji edosa n'ụlọ. Ọ nọ na-ekwupụta ugbu a sị na onweghị mgbe o riri akụrụngwa di ya nwere na nzuzo. Na steeti Osun ka a na-akọwa na ndị uwe ojii anwụchiela ndị a na-enye enyo ugbu a bụ ndị bu okpokoro isi mmadụ na ha mazi ihe ha ji ya eme. Anwụchiela ndị dị otu ugbu a. N'otu aka ahụ na steeti Edo, ndị uwe ojii nwụchikwara mmadụ abụọ ma napụta ha ụgbọala ezuru n'ohi, bụkwana ụgbọala ezuru kemgbe afọ 2024. Ndị uwe ojii abịazie n'afọ a nwụchie ma napụtakwa ha ya bụ ụgbọala. Kwụsị na-eji aha Mr. Ibu na-arịọ arịrịọ. Otu onye na-eme ejije bụ Tenkobo agwala nwunye Mr. Ibu sị ya kwụsị na-eji aha Mr. Ibu na-arịọ arịrịọ ndị niile na-arịọ ka enyekwara gị aka, nyekwara gị aka. Ọ dị mma o nwunye Pela Bono Javis agwala YC okwu ọjọọ dịka ọ chọrọ iji ya kpuchite di ya bụ Pela n'ihi na nwa amadi ya nọ na-atụ Pela nne mmiri sị na Pela amakwaghị akwụkwọ. Javis apụta sị ya ese gịnị gịnị ka esi dịrị ihe ehi. Ọ dị ka ị maghị otu o siri dịrị gị. Ngwa sonyere m ka anyị banyezie n'akwụkwọ akụkọ The Nation ugbu a. Abụburu m onye ohi mgbe m bụrụ onye ntorobịa n'afọ ndị gara aga. Charlie Boy na-ekwu nke a. Charlie Boy sị na ya bụrụ onye ohi ezigbo ufu ma mkpụrụ n'oge ọ bụrụ nwa okorobịa. Maka pati NDC, ọ gaghị enwe ntuliaka elu afọ 2027 ma ọ bụrụ na Peter Obi anọghị n'akwụkwọ eji atụ vootu. Obi ọha bụ ya na-ekwupụta nke a, ọ bụkwaghị m kwuru. N'otu aka ahụ ka m na-ahụkwa ozi nke a bụ nke na-erute m aka. A na-akọwa na otu nkwado nyere Peter Obi azaghachila maka ụlọikpe ikpe ahụ ekpere maka ndị pati NDC n'iji wepụ aha ha n'akwụkwọ nke pati ahụ ugbu a. Ndị otu ụlọ gbalaga o egbuola onye ndu nke ndị Mietiala na steeti Benue. Dịka ha nwechara mkparịta ụka udo, a nọrọ na ime ọhịa chebiri nwoke a n'ụzọ ma dula ya mmụọ n'ike. A sị na ndị Izrel ga-ewezuga onwe ha na mpaghara abụọ nke dị na Lebanon n'ihi mkparịta ụka udo ọhụrụ bụ nke ha nwere n'oge a. Obodo Naijiria nwụchiela ndị Boko Haram nakwa ndị otu na-enye iwu bụ ndị kọmanda ndị nke ISWAP n'oge ha sitere njem ala nsọ na-alọtaghachi. Nke a ka onye minista na-ekwupụta ugbu a. A na-akọwa na ndị ọrụ nchekwa nọrọ n'izu gara aga lee mmadụ asaa bụ ndị kọmanda ndị nke Boko Haram nakwa ndị nke ISWAP
gaa n'iru nwụchie ha n'oge ha si njem ala nsọ na-alọtaghachi na ọdụ ụgbọelu Musa Yaradua dị na steeti Katsina. Nke a ka minista na-ahụ maka ihe na-eme n'ime obodo bụkwanụ Olubimi Tunji Ojo na-ekwupụta. Ọtụtụ mgbe majụọ njem ala nsọ nke na-agara na-aga na-agakwasị eziokwu kedu ihe a na-agata dị na njem ehi. Ọ dịkwa egwu ndị mba Amerịka enyela nzaghachi. Ha atụọla ndị Izrel, ndị Iran mgba ogbu n'igwe n'ihi na ndị Iran gara lee ụgbọ mmiri bụ nke eji ebu ngwa ahịa ha wakpuo ya. Ndị Amerịka si ndị Iran ọkwụ unu mere ihe a mgbe unu ga-anara ya wotowoto. Ha tụghachila ha mgba ogbu n'igwe ugbu a. Mkparịta ụka udo unu wa ebe ka ọ gara. Ana m ahụkwa nke a na ya bụ akwụkwọ akụkọ. A maara m onye mbuo. Nke a ka Davido na-ekwupụta. Davido si na ya maara onye ọ bụ nke ọma na ọ bụghị mmadụ ga-akọwara ya onye ya bụ. A sị na ndị mba Amerịka atụọla onye nlekọta bụ nwa Naịjirịa mkpọrọ maka ịzụ ego ruru $17,000, bụkwanụ ego ruru ụmụntakịrị ndị nke nwere nkwarụ. Nwa amadi ahụ ele ego ahụ lomie. N'otu aka ahụ ka m na-ahụ na otu ụlọikpe dị na mba Germany atụọla ụmụ Naịjirịa 12 mkpọrọ maka na ha egwuola ndị mmadụ wayo n'aha enyi na enyi. Ha ji ekwentị nakwa igwe kọmputa na-adụpụnahụ ndị mmadụ ego n'aha mụ na gị ga-abụọyị. Mana emecha elu mee ala otu agaghị abụ eziokwu. A nwụchiela otu onye bụ onye gbara afọ 21. A nwụchiela ya ọ dịka a chọpụtara na o bu akụrụngwa mpaghara mmadụ. E gburu eperipe ma napụtakwa ya egbe. A napụtara ya pisụ 2 nakwa egbugbu 2 gụnyere ATM kaadị 5 na steeti Lagos. Nke a napụtara nwa amadi ya ugbu a na steeti Lagos. Ndị uwe ojii mere ka mara na a nwụchiri Samson Oniliwaji bụ onye achọpụtara na o bu akụrụ mmadụ, o bu aka mmadụ. N'oge ndị uwe ojii nọ na-enyocha ụgbọala ndị nke na-agbafe n'okporo ụzọ sitere Lekki gawa Ekpe, a na-enyocha ahụ na nwa amadi ya eziokwu anya ya adịghị mma, anya ya na-acha ọbara. A bịazie sị ya ngwa mepe, ya bụrụzie aka mmadụ ka nwa amadi ya bụ n'ime akpa. Ọ dịkwa egwu onwe dị ha na-agaghị ahụ nakwa egbe ndị nke a napụtara ya n'aka ugbu a. Aka kpata ezeku udele ya ekwu onye chiri n'ya ọzọ. A sịrị na otu ụlọ ọrụ ojiji ozi na-ahụ maka nchekwa okporo ụzọ bụ ndị FRSC amalitela iwe n'ọrụ ugbu a maka ndị tozurula oke. A kwubutere na ha amalitela iwe n'ọrụ n'afọ a bụ afọ 2026 dịka ha ji ohere a na-adụ ọtụtụ ụmụafọ amaala Naịjirịa ọdụ ka ha biko jiri ohere a kpọrọ mkpa. N'ozi ha wepụtara n'ụbọchị Tọzdee bụ nke nọ na-akọwa ihe ahụ ugbu a dịka a kọwara na e nwere ohere ọrụ nyere ụmụ Naịjirịa nwere ike isonyere ha n'ive a na-alụ. A sịrị na onye ọbụla ga-ewekwanụ na ya bụ ọrụ ga-enwerịrị asambodo nke nzere digri ma ọkwanụ HND nke onye ahụ ji, ma ọ bụghị ya ga-echefu na ya. N'otu aka ahụ ka m na-ahụkwa ozi a, ọgịnị na-afịọ dịka m ziteriziri na ya bụ akwụkwọ akụkọ ugbu a zọbanye ụkwụ na akwụkwọ akụkọ ọzọ m ji n'aka bụkwanụ akwụkwọ akụkọ Punch ka m ji n'aka. Ọgịnị na-afịọ na Punch dịka m sitere na The Nation na-abanye na Punch. Maka ntule ekele afọ 2027, gọọmenti etiti na-achọ ime ihe ọbụla ha ga-eme iji hụ na agaghị m azụ ọkwa ọchịchị n'ala Naịjirịa, mana ha agaghị emeri. Onye na-ekwu nke a ọ bụ Peter Obi si ndị be anyị ka mgbakwa unu nke bụ eziokwu na ọchịchị etiti na-alụ ọlụ ọbụla nke ha na-alụ iji hụ na ọ gaghị esonye na ntule ekele afọ 2027, mana ọchịchị etiti na ha agaghị emerili.
na ha agaghị enweta ihe ha chọrọ. Nke a ka Peter Obi na-ekwupụta ugbu a. Ụlọikpe agaala n'iru ịkagbu ikpe ebu nke ekpere n'abalị 15 nke ọnwa Disemba afọ gara aga, bụkwanụ nke kọwaranụ ka ndị INEC debanye aha pati NDC n'akwụkwọ. Mana ụlọikpe asịla mba o ikpe ahụ ekpere n'afọ gara aga, ọ bụghị ya, unu wepụ na aha pati NDC n'akwụkwọ. Ya bụ na ha ekpegharịala ikpe ahụ ugbu a, nke woo gasị ndị ikpe mkpegharị. Ụlọikpe hiri na Loko jawụzi ndị ikpe mkpegharị. N'afọ gara aga, ụlọ ikpe kpere ikpe si mba na pati NDC na ndị INEC ka ha tinye ya n'akwụkwọ dịka ndị si na ha wụ ndị chọrọ ịwọ pati PMP gara gbaa ha akwụkwọ n'ụlọ ikpe si na pati NDC gara lee ọkọlọtọ ha, ha chọrọ iji mee ka ha wụrụ pati ha nyekwara n'ụlọ ọrụ INEC. Ha agaga biri ebe ahụ were mezie nke ha. Mana ndị ụlọikpe anọrọla na-ele ikpe anya. Onye nke kpere ya ụnyaahụ bụrụ Friday si mba. Ịhụrụ ikpe a, anyị ikpe ya otu a ugbu a, si ka edebanye aha pati NDC n'akwụkwọ, nke emegidela ugwu na ihe ruru ndị PMP. Ya mere, ndị ka anyị bụ ndị ụlọọrụ INEC, aha pati NDC, werenụ mkpịsị odee mee ya vra, kagbuo ya, wepụnụ ya nụ n'akwụkwọ. Pati NDC agbakala. Ha si una si gịnị, ọ gịnị ka unu kwuru? Anya n'ihi n'ukwuru, ọ dịka ntị na-arịta anyị. Una si gịnị dị n'ụlọikpe? Una si gịnị maka ihiwe ndị uwe ojii nke steeti? O n'ezie, ọ dabara adaba, ride on. Mana o nwekwara ihe kwesịrị ileba anya na Naịjirịa. Peter Obi na-ekwu, Peter Obi si na Naịjirịa agbalịala maka inye iwu na ime ka ọ bụrụ iwu maka ihiwe ndị uwe ojii nke steeti, mana ọ ka nwekwara ọ dị mma. O maka ndị ga na-asị inwe mmekọ ahụ ọ bụghị my thing. Ya bụrụ na ị bụ nwaanyị, ị chọrọ ịlụ di, gị na-asị na inwe mmekọ ahụ na ọ bụghị ya otin, n'ikwesịghị ịlụ di, alụkwala di. Nke a ka ụkọchukwu Akinlabi na-ekwupụta. Ọ sị na ọ bụrụ na ị bụ nwatakịrị nwaanyị, ị chọrọ ịlụ di, mana ime gị si mmekọ ahụ ọ bụghị maitin. Ụkọchukwu Godman Akinlabi bụ ya na-ekwupụta ugbu a maka ụfọdụ ihe na-ebute ọnọdụ nwoke na-agba n'ezi, asị nwaanyị agbala n'ezi, nwoke agbakwala n'ezi. Ya bụ na ị bụrụgodi nwaanyị maọbụ gị bụrụ nwoke, gị sị na inwe mmekọahụ abụghị ya otin, alụkwala nwunye, alụkwala di, ka ị ghara iweta nsogbu. Maka ndị a ga-asị ka agaghị agụọ Baịbụl, ha sị mba, na ha agaghị aga egwuli n'ihe otu ihe nke a maọbụ nke ọzọ. Maka ihe isi ike n'obodo Naịjirịa, malite n'ahịa akara nakwa ị na-ere ụmụ ọka ndị a hụrụ ahụ, ya bụ ụmụ ọka a na-ahụ ahụ, n'ihi na mmalite ya ego ya ebughị ibu. Maka ihe isi ike dị n'obodo Naịjirịa, unu malite ahịa akara ma ọkwanụ malite hụwa ọka, n'ihi na ime ya eziokwu, ego ya ebughị ibu iji malite ọrụ ya. Nwunye onyeisiala bụ omeiwu Olurimi Tinubu. Yori onyeisiala, yori dị kpọkpọrị kpọkpọ n'elu kpọkpọ elastik kpọkpọ. Ọ na-agwa ọtụtụ ụmụ nwaanyị Naịjirịa ọ bụkwa otu nwaanyị akọwara na ọ bụrụla onye nyekwara ọtụtụ ndị ndu pati APC bụ ụmụ nwaanyị ha enyere ha onyinye ụgbọala na steeti ụfọdụ. Mana ugbu a lee ihe ọ na-agwa ụmụ Naịjirịa na gọọmenti nke dị ugbu a, si na ịmalite iyi akara na ọ naghị ara ahụ, ọ na-efu oke ego. Ọzọkwa bụrụ ịhụ ọka mkpịrịkịtị, ọ na-efu oke ego. Ya mere unu malite n'ụnụ ya. Nke a ka nwunye onyeisiala Olurimi Tinubu, yori onyeisiala,
ewu echeta obi atọ onye isi ala ụtọ nke akọ na-ekwu.

n'ezie n'ezie mgbagha anya ahụ ndị otu ụlọ gbalaga chebirile ndị ọrụ nchekwa nke asị na ọ bụ Sunday Igboho hiwere ya, bụkwanụ ndị nke na-akpagharịnụ na steeti Oyo ka ha mara n'otu esi aga ije aga, mana emerụkwara ha ahụ. Ha sị na mgbọ atụghị ha ugbu a, ha sị na onweghị mgbọ furu ha ahụ, na ha mazi n'ebe mmerụ ahụ ha merụrụ si bịa.

maka ikugbu mmadụ n'aka na steeti Kaduna. A na-akọwa ugbu a sị na ndị uwe ojii anwụchiela mmadụ 17 bụ ndị a na-enye enyo, ma kpọkwara mmadụ 33 ndị ọzọ kpọga ha ụlọ ikpe maka ndị jungle justice. Ọ dị mma, onye ji aha pati AA na-azọ ọkwa onye omeiwu ga-anọchite anya ndị Anambra agala n'iru ugbu a iwepụ ụkwụ n'aka ya. Ya bụ nwata nwaanyị, ọ sị na ya agaghị agakwa n'ihu ịzọ ya bụ ọkwa ọzọ. Ọ chọrọ ịnọchite anya ndị Anambra Central na ụlọ nzukọ bụ Chioma Ifemelu Dike. Ọ sịrị na ya agakwa agakwu n'ihu, ọ bụ mkpebi nke onwe ya. Nwata nwaanyị a bụ osote onyeisi oche pati AAC na mpaghara South East. O nwetakwara na tiketi o ji azọ ya bụ ọkwa dịka eji ya kpukwasị ya n'isi, ya bụ enyere ya n'efu. Ọ mere ya tụmbọm tụmbọm, were ya mee gịnị, nye ya, ya ewere ya. Mana ugbu a sịla mba na ya agakọ agakwu n'ihu ịzọ ya bụ ọkwa n'ihi mkpebi nke onwe bụ nke o kwupụtara.

0: Unu lekwekwe no na ndi otu olo gbalaga eme na oya dika obodo obuze ebe umu mmo bizugbu a nka ka obodo ndi nke ahutara na ala Nigeria na ekwu o ndi ran ebola ndi mba amerika ebubo na obu ha kpatara esemokwu nke mere nu udo ha kpara ụka ya jiri ọ naghị aga aga. Otu onye bụ onye nkuzi amụrụ nwoke ya bụrụ na nwoke a onweghị mkpịsị aka. Nwoke a nọ na-agba mbọ, ọ mụtara ụmụ nwanyị atọ bụ ndị na-enweela akara nziri nke masters ugbu a. Ebe ha nakwa akụkwa bọọlụ n'elu ya. Eziokwu, ha na-achọ ime ka m ghara ịzọ ọkwa na ntuliaka afọ 2027, mana ha akụọla afọ n'ala. Peter Obi na-ekwu nke a. Ọ dị mma, oge eruola maka gị isonyere anyị na ya bụ akwụkwọ akụkọ. Akara ekwentị ga-akpọ bụ 0813355935. Ma ọ gị jiri ya debatara anyị ozi na WhatsApp anyị, ị pụkwara iji ya zibatara anyị olu ozi gị ma wekwara ya kpọbata ma ọ bụ debata ederede ozi. Ma ọ kanụ gị were nke a bụ 0812011119 were kpọbata 0812011119. Gakwara anyị na Facebook anyị bụ Rose 101.9 FM. Abaka anyị na gị abụọ n'ọrịa. Halo. Ọ dị mma, ọkpụkpọ oku nke a pụọla ka anyị were onye nke. Halo. Gịnị na-afịọ? Onye nọ nso ya? Ọ dị mma, ọkpụkpọ oku nke a pụọla ka anyị were onye nke. Halo. Gịnị na-afịọ? Onye nọ nso ya? Halo.
1: Halo, gịnị?
0: Ya gaziere.

0: ụtụtụ ọma.
1: Ụtụtụ ọma Dede, kedu ka ị mere ya?
0: Ama m na ama m ihe na-ekwu, but ama m na-ega naanị ihe na-ekwu. Ọma bụ onye a na-akpọ Obiwan, esikwa na Ada na-akpọ.
1: Gaa n'ihu.
0: Ịhụnanụ ihe nwunye onye isi ala kwuru, nwunye Tinubu. O jenaretuola okwu okwu na Naịjirịa. Elekwa n'ihe siri na ya kwuo, aha nwedewara anyị n'ọnọdụ anyị n'ugbu a, ọnọdụ pọvati, ọnọdụ ụbọchị isi ike adịghịrị anyị. Tizi anyị ga-aga sịwazie ndị ụmụnwaanyị ha ga-aga ewe akara ewe ọka. Enyenwa bidogodu n'ubi a bịa rewe, mụwa na-ekweghị nkwa na o bidohala anyanwa gbasoro ụlọ eme isi na ụtọ Tinubu bido rewe ọka ewe akara. Mụwa ga-awụ onye isi mbụ ga-ebu ụzọ bịa zụọ ya akara zụ ịkpa ndị mmadụ.
1: Oburu anyị ga-awụ ịnọ na. Ndị wa sịkwa na ọnụ n'ihe nke ewu Chineke m. Ndị onye isi ala mba ndị na-akadu ya ga-akadu ya na ụmụnụ chọrọ ịgba ya aka ahịa akara.
0: Obido anyị ekele gị ụtụtụ ọma.
1: Ndị ekele ekwe m gị ode danye
0: ọma abịba na okwu na-ehele bụ obido anyị lọla mpari ọwa ị gara.
1: A lọla mpari ma na arịa m ka n'ụtụtụ
0: ebe dị dị tọ n'ụbụ na nwunye Tinubu ihe ọ gwara ụmụ nwaanyị eziokwu evrid ndị a na-akpọsọ mmadụ iwe ị gaa n'okwu ị gaa n'ụta gaa tụkwanye chai ịhọ obodo hopa dị n'obodo a. Ịgba gị eziokwu na ụmụ nwaanyị gaghị ewe akara. Onye gụnye kacha skuul ọ gaghị ewe akara. Onye ụlọakwụkwọ ọ gaghị ewe akara. Ọ dị mmanụ dị ha na-agwa dabe hụ 200 million pepụ n'obodo a nke aha ga Peter Obi. Anyị agwala Peter Obi sị ya n'ụwa Naịjirịa ụfọ ya nwa ya bịa ka dọwa ha anyị na-adọwụ Biafra. O nweghị na gị inye ọchịchị. Anyị kwuru ihe a tete ma ihe mere na ụwa ihe ọ sụrụ gị mere nwa iko gị nwaanyị nwa ha ga-akpọ gị papa.
1: Ọ dị mma ndewo ndewo isi ka Peter Obi lọtawa. Onye nọ ugbulaka halo.
2: Halo.
1: Ebe ọla chi?
2: Halo Clinton Nwo Obezaya.
1: Eze ndị Igbo.
2: Ndị Igbo
1: na-adị mụ ọha.
2: Anama na iyi na-ekwu kama eji m n'aka na-eze ihe m
1: dị. Gaa n'ihu.
2: Ka m bido godiri ma ọ dị ka okwu taa gbayịrị n'ebe ụfọdụ ụmụnwaanyị ndị ọjọọ nọ. Ọwụ ụmụnwaanyị niile
1: ozi nọmba
2: wanụ gosiri nwunye Tinubu si ụmụ mmadụ ga aga ewe akara. Ya onwe ya ọ ga-ekwe ka nwa ya gaa akara? O yewele n'aka onye si ihe na-atọ ụtọ o kwuo ihe ọ na-atọ ka ya bido na ya na then ọ na-ebi obide n'ibu na-akwụkwọisi na ga akara akwụ ịga ehe anyị na-asị ya na anyị niile ndị anyị ga-abịa na-azụ ya. Ndị echiche ha na-echere Naịjirịa ọka ihu enweghị ma oge nke gud taa ọsịghị aka oge nke nna m abugharị bidoro ịgbachite ọsịghị ewe aka lee mmadụ ọjọọ nwe ibi echiche ọjọọ nke aha aga den nke nwunye Mista Ibu ọkwa na ụbọchị a na-ebe akwa sị e na-agbatara ha nso onye isi tufuo ụbara pụta ma okwu onye ga-enye di ga anwụbedo anwụ orubedo 5 years ire ele ere ere ị na-atọ ma mmiri na anwụ ruo ụfọdụ prọpati
1: gaa n'ihu
2: nwetariri ihe nri ehihie ya n'otu oru ike n'ehihie gịnị ka ọ ga-eme so ya sorokwa na ndị a nwunye Tinubu si na aga ehiwe aka.
1: Ndewo. Ọ dị mma ndewo, eze ndị Igbo na-adị m ọha. Ị na-agwa nwunye Mista Ibu ya sonyere ndị a nwunye onye isi ala si ka ha yewe akara ma ọ bụ hụ nwa ọka. Ka ha gaa ṅa nwa ọka ma ọ bụ na-eyi akara. Halo.
3: Halo Maazị Clinton.
1: Nke ka ị mere?
3: Ụtụtụ ọma.
1: Ụtụtụ ọma nye gị.
3: Ama m ịga naanị ihe ndị ekwu mana anụmanụ ya
1: ọhụrụ. Eziokwu gaa n'ihu.
3: Ka ntị itu ọnụ. Ebe nchọrọ iti iti ọnụ wụ aha uche na ọchịchị oge ọhịa kpọọ ebe nchọrọ iti iti ọnụ wụ na nwoke nwa amadi anụ a ndị polisi kwụsịrị ahụ aka mmadụ n'ime moto ya. Evride enwe ọ na-etele bezis mmadụ na-efu n'elu ndị si Naịjirịa nọ n'ime ahịa ndị kidnapping ndị terọrist ndị bandit Boko Haram ahịa kwa ọdịnal pepụ kwa patikulas mmadụ wichi egbe enwesịrị na tangod. Ọ dị bịa chenta onye a life imprisonment ka ekwesịrị inye onye a ebe nchọrọ ichi tukwu ọnụ gwa chaliman ọụzọ ichali boy nna anyị ukwu chaliman na-eme ka open confession ka zie open confession ka o mega na mgbe ọ dị n'okorobịa na ezigbo onye ochi ka ọ chọọchị ka open confession ka o mega Because on charity, the one who you see me at Allah, the all law,
1: Buru.
3: Oh, yeah, I can see a paraniano. If I'm a charity, I pray up one of Zame and Bush or Kama. You know, I'm a drag, you see, I will brew. They won't.
1: The Monday, we are gazette again, no? Onye batara ugbu a. Hello.
4: Eu, Clinton,
1: ututo ama ndewo, ma Jesus.
4: Ututo ama, o ka bute mna nchori ugbu gbo, mama blere nu kam kwa.
1: Ana ma no gani hu.
4: Asim me ti gonu, nde alu abala ge bula oni singe. Nde alu abala ga.
1: Mie ti ala. Apa
4: tra gwe, o ka. Obri ya ngi ndo wa federa government, o jo. Ega sa wera ndi na mpari o ka. Because I do only mano. Can I just have a talk of umbrella some of all carriage? Only some papa has the rock of and we will be here. To know what I can and see the local man, my Nigerian. Baby, when we can be speak to you from Nigerian and a hold up. A metaphor, ya woo, a metaphor, ya woo.
1: The Monday woo, ya can see it again. Punyana Quakay, hello.
5: Maze Clinton
1: ọtụtụ ọma wenye gị keki mere n'ụtụtụ anyị.
5: Maze Clinton ọtụtụ ọma
1: ya gaziere gị ana ma n'ihi na-ekwu keki mere.
5: Hello.
1: Kedu ka ị mere? Eo Chineke mee ọkwanụ gịnị. Ka anyị mara ma nke ọ ga-agara anyị. Hello.
5: Hello. Maze Clinton.
1: Ị bụ Lachi?
5: Ọtụtụ ọma
1: nye gị nụ keki mere.
5: Eke mmasị na Mr. Ibu lụrụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị, ọgwụla naanị ofu ka ọ lụrụ.
1: Ama m ebe ka izukọ abata nke gị. Eo Chineke mie, werenụ nke hụrụ anya, biko. Halo?
5: Azụ Ekelentị n'ụtụtụ ọma.
1: Ụtụtụ ọma nye gị, kedu ka ị mere ndewo?
5: Adị m mma. Nwada Favour na-ekwu.
1: Nwada Favour.
5: Gwara m nwunye onye isi ala, ọsọ ọsọ anyị ga-aghịwa akara. O kwesịrị ya ogbu ufegra na ọtọ ọyị, zụta akpa beans, zụta frying pan e ji eghe akara, bute gas dọta. Sizi onye ọbụla chọrọ ighe akara, ya bịazie werewe ihe a ya. Ya ubiwe onye ọbụla gara na ọtọ ọyị, bi ihe niile eji eghe akara, ọnwụ isi mmadụ ga-aghịwa akara. Yes, you got chance to you worry akara. If I make her say na fine na school. You worry akara.
1: Akara.
5: Ya ma bido yewe. Oh, you pop card here one. Dey bido yewe. Mo ekwela me ga abu dey ga ezu akara.
1: Ha. Ade mo e chore ba ya kai ha mo bido.
5: Nga ta ya ya bido.
1: Mo da abu ugbu a chore gba munye onyi si ala kai ha akara ndewo. Ya gaziere ge no. Adị mma ka m were eto ozi ndị nke m hụrụ ugbu a mana Facebook nakwa WhatsApp anyị tupu anyị achịkọ ya ọnụ.

otu aka ahụ ahụrụ m aka ozi gị Dan Tochi, ndewo. Maka ozi ndị nke anyị hụrụ na Facebook anyị, ozi ndị a rutere anyị aka. Chinonso M. Felix si ka m buru unu na-aga ebe unu, ma ndewo. Henry Ohaji siri Bola Chi ndị nke m, aha m bụ Pastor Henry Ohaji, sitere ụbọ ọhịa. Ekpere niile na-ekpe bụ ka Chineke ghara ikwe ndị pati APC ka ha laa Naijiria n'iyi. Esi na ihe ndị APC na-apụghị ịla n'iyi n'ihe aha adịghị n'elu ụwa. Ka ngwụcha izu ka anyị gaa nke ọma, ndewo. Chukwu dị Patrick siri Bola Chi, Maazị Clinton Obidaya. Abụ m OJ Ventures, sitere Cemetery Market Aba, APC, nke onyeisiala Bola Tinubu na-edu n'aha ha dịka onyeisiala. Achọghị pati na-ama ọchịchị aka n'ihu nke ga-esi ike. N'ihi ya, Peter Obi a ga-ahọpụtarịrị ya dịka onyeisiala na ntuliaka ile 2027. Chidimma Ndubuisi si ụtụtụ ọma, Maazị Clinton Obidaya. Biko, gwara m nwunye Mr. Ibu John Okafu na e nwere ụmụ nwanyị di ha nwụrụ anwụ na-enweghị shishi, ma ọ fọziekwa ngwongwo a ga-ere ere ma reta ego, mana ha na-agba mbọ ịhụ na ụmụ ha anaghị ata ahụhụ, ma ọ fọdụkwa ịchọwa onye ha na-akọsara ụwa ha. Mana ajụjụ m bụ, ihe niile a erere ere, kedu azụmahịa ijiri ego ahụ mepụta? Maka ọ bụrụ na iji ya tinye n'azụmahịa, ọ kara amịpụtara gị ihe a ga-eji n'azụ azụ gị nakwa ụmụ gị. So, kwụsị arịrịọ ahụ nke ị na-arịọ, maka enyekwa gị ego ugbu a, o nwekwaghị ezigbo ihe ị ga-eji ya emepụta. Jisi ike nwoke ọma, ndewo. Chidimma Ndubuisi, ndewo. Ọ dị mma n'ebe a ka anyị na-achịkọ ya ọnụ na mgbe ụtụtụ a n'oge ọjọrọ ozi imeela maka isonyere anyị. Onye nụrụ olu ya bụ m, Clinton Obidaya. Cheta na ntụnye gị na okwu gị enweghị otu o siri metụta maọbụ gbasa ụlọ ọrụ ozu, kama ọ bụ ohere nke nyere gị isonyere n'ihe a na-alụ nakwa ihe ndị ichere Naijiria ga-eji dị mma. Imeela maka nwụta gị n'ozuzu oke. Ya gaziere gị, ndewo. Naijiria go survive.

0: Olorun wa lo pangadi amma o.
1: O buya me ranyi na koge oku ke bia ke bia.
0: No kendi igbo na ezino lo ro ozo won pe na ne fe ma ba e bon won ti ga wagi.
1: E bon ranyi bu ime ke dollar anti azu ma ti puta kweze ge na hu o.
0: Ani jure ti bara bara o bu na rose fm baby galo wa. Ahu edogi o be bu galo wa o bi adegi ma.
1: Bia ka ge na uge bengala obi uton haneze nwanyi Istanbul. Apo mureze aka mommy light noria.
0: Na Clinton Obidaya Mokediara ma ambassador Ndudho Ebezu Gamba Abuo
1: Noge Ndibo
0: Na Rose FM Radio Kibeya Rose Imetagema Rose 101

ejimaka na ebe n'ugbu a na ha asọla ya bụ egwu n'elu egwu nkwa n'elu nkwa na mgbe ụtụtụ a ngwa batawa ugbu a n'ihi na oge nnọkọ ụmụaka eruola dịka nwata ịbụ ya mere ụmụaka niile ngwanụ batawanụ n'ọnụ ụzọ a emeghela ka nnyepụta anyị egwu a ana m

0: akara ekwentị ahụ ka bụkwa ndị a: 0813355938, maọbụ gị kpọbata na nke a bụ 0812011019. Onye n'ebe ahụ? Halo. Ọ dị egwu ikuku, hapụkwa n'anya aka ụwa mama nke ọ ga-agara anyị. Halo.
1: Halo.
0: Keki mere Bolachi?
1: Ụtụtụ ọma.
0: Ụtụtụ ọma nye gị. Kedu ka ị mere na mgbe ụtụtụ a? Ọ dị mma, promise. Ikuku bịara na-enye gị nsogbu?
1: Adị m mma.
0: Ndewo.
1: Ọrụ m emebe ụmụnne m nọ. M ga na-elekọta ha anya ọfụma. Na-akụzikwara ha anya. Mgbe ọbụla nne na nna nna ha nọ ya, ma na-elekọta ha.
0: Ọ dị mma ka ha hapụ imerụ ahụ.
1: Ihe ndị a ha na-ama ama na-akụzikwere ha.
0: Ọ dị mma. Ndewo, ya gaziere gị nụ, jisi ike nụ. Ndewo, promise, promise. Ọ sị na ọlụ o nwere n'ebe ụmụnne ya nọ bụ ilekọta ha anya nke ọma. Karịchasị ya mgbe ndị nne na nna na-anọghị nso, ọ na-elekọta ha anya nke ọma site na ịhụ na ha agaghị emerụ ahụ. Mana o nwere ọtụtụ ndị nne na nna hapụ ha na ha pụọ, ụmụnne ha agadịghị achọ ime ebe ụmụnne ha nọ. Ha agadịghị achọ ịma ma o merụrụ ahụ ma ọ na o merụghị ahụ. Halo.
2: Halo.
0: Kedu ka ị mere, Bolachi? Halo. Ndewo, ya gaziere gị. N'aha gị na-ebe isi na-akpọ?
2: Aha m bụ Rejoice.
0: Rejoice.
2: Eh.
0: Ah, Rejoice, Rejoice. Rejoice, ebe ka isi na-akpọ?
2: Echi m osisi ọma na-akpọ.
0: Osisi ọma ngwa. Ndewo. Rejoice.
2: Eh.
0: Ị na-afọ ole?
2: Ana 14 years.
0: Esuola nụ mbekee.
2: Ana m afọ 14.
0: Afọ 14, dị mma. Ndewo. Kedu ka mami na dadi dị?
2: Adị mma.
0: Ngwa gaa n'ihu. Kedu ọrụ gị n'ebe ụmụnne gị nọ? Rejoice.
2: Hello?
0: Gaa n'ihu. Gịnị bụ ọrụ gị n'ebe ụmụnne gị nọ? Kedu ọrụ gị n'ebe ụmụnne gị nọ?
2: Ọrụ m n'ebe ụmụnne m nọ bụ inyere ha aka arụ ihe omume ụlọ ha.
0: Inyere ha aka arụ ihe omume ụlọ ha. Ọgwụla, kedu ihe ọzọ?
2: Ịsa ha ahụ na idozi ha ọfụma.
0: Ọ dị mma, ịsa ha ahụ na idozi ha ọfụma. Ndewo, ya gaziere gị n'ịgbalịala. Ndewo, Rejoice, Rejoice. Ịsa ha ahụ na idozi ha ọfụma. Ọ dị mma, ihe ndị a dị mma. Ọ dị mma nke ukwuu. Maka ọtụtụ n'ime anyị na-asa ụmụnne anyị ndị nke obere ahụ. Ndị dị otu a dị mma. Halo.
2: Halo.
0: Kedu ka ị mere, ndewo, Bolachi? Ya gaziere gị nụ. Ndewo, aha gị na-ebe isi na-akpọ n'ụtụtụ a?
2: Esi Gasline.
0: Gasline. Gwa anyị aha gị.
2: Ah, m bụ Chikamso.
0: Chikamso. Ndewo, Chikamso. Ọ dị mma, Chikamso. Gaa n'ihu.
2: Ọrụ mere ụmụnne m nọ bụ ilekọta ha, kpọlata ha si, kpaa ha ahụ, meekwa ka ha dịkwa mma.
0: Ọ dị mma, ị na-enye aka kpọlata ụmụnne gị site n'ụlọ akwụkwọ? Awụnụ na ha na-agakọ n'otu ụlọ akwụkwọ? Ọ dị mma, ya bụ unu gbasa gị kpọlata ha. Ndewo, ya gaziere gị nụ, Chika Mso. Ka anyị kụpụrụ gị aka. Ndewo, ịgbalịala, ya gaziere gị nụ. Kelechara anyị mama na papa. Ya bụ agbasa ụlọ akwụkwọ Chika Mso, akpọrọ ụmụnne ya kpọlata n'udo. Chika Mso, ị na-agbalị jisi ike nụla. Halo. Ịbọlachi? Ọ ga-agakwa? Ịgbalata redio gị nụ.
1: Halo.
0: Ịgbalatala redio gị ahụ? Ọ dị mma, ndewo. Gaa n'ihu, ahụ gị na-ebe isi na-akpọ anyị n'ụtụtụ a.
3: Aha m bụ Izuchukwu.
0: Izuchukwu? Ọ wụ Izuchukwu? Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Halo?
3: Halo?
0: Ị sị na ọ bụ onye Izuchukwu?
3: Ehe.
0: Izuchukwu, gbanye onu redio gị ahụ kpamkpam. Ebe ka ị si na-akpọ? Ebe ole?
3: Ọgbọhi
0: ka ị si na-akpọ. Unu nọ n'ugwu. Ndewo. Ngwa, gaa n'ihu. Gịnị bụ ọlụ gị n'ebe ụmụnne gị nọ, ma ọ bụrụ na asị gị kwuo ugbu a ihe ị kwesịrị imere ha?
3: Ihe m kwesịrị ime bụ lekọta ha, gwa ha ha dị ime.
0: Ọ dị mma, lekọta ha, gwa ha ihe ha ga-eme. Ya bụrụ na mama ma ọ bụ papa apụwa n'ụlọ, kenye unu ọrụ unu ga-arụ. Gịnị ka ị kwesịrị ime?
3: Ngabara ha mba ka ha mee ya.
0: Ọwụ gị tọtara ha ka ọha tọtara gị?
3: Ọwụ atọtara
0: ha. Ọ gị atọtara ha?
3: Ee.
0: Ọ dị mma, jisi ike n'ụlọ. Mana o nwere onye nọ gị n'akụkụ, kelechere m ya, sị ya na ọ gbalịala. Ọ dị ka ọwụ mama gị. Ndewo. Ya gaziere gị nụ. Ndewo. Izuchukwu, Izuchukwu, na-agbanyekwa na mami nọ n'akụkụ ebe ehi na-atapịtụrụ gị ụmụazụ. Onye nọ nso ị? Halo? Gbalata redio gị. Halo, kedu ka ị mere?
2: Adị m mma.
0: Ị ma gba ka ị mere? Ọ wụ ihe ị chọrọ ịgwa m?
2: Adị m mma.
0: Ị dị mma. Ọ dị mma, nsogbu adịghị. Aha gị na-ebe isi na-akpọ?
2: Amarachi.
0: Amarachi. Chetachi. Cheta Okporoko. Nwa onye gụtụrụla gị egwu a mbụ?
2: Mba.
0: Ọwụmụ a na-akụrụ gị ya mbụ? Enubeghị ya mbụ. Amarachi. Chetachi. Cheta Okporoko. Enubeghị ya. Ọ dị mma. Amarachi, ebe ka ị sitere na-akpọ?
2: Gasline.
0: Gasline. Ndewo. Ya gaziere gị. Ọ dị ka ị bụ nwanne Rejoice ka ọ bụ Chikamso?
2: Chikamso.
0: Ọ dị mma, nwanne Chikamso. Ndewo. Ngwa, kedu ọlụ dịrị gị n'ebe ụmụnne gị nọ?
2: Ana m akwụ.
0: Ị na-eme gịnị?
2: Ọrụ dịrị m.
0: Ọrụ dịrị gị. Anyị ma na ọrụ dịrị gị. Kedu ụdịka ọrụ ọ bụ? Kedu ihe
2: ọrụ dịrị gị?
0: Ilekọta ha.
2: Ana m asakwa ha ahụ.
0: Ọ dị mma, ị na-asakwa ha ahụ?
2: Ee.
0: Ma jikewakwa ha ego ụlọ akwụkwọ?
2: Ee, mba.
0: Ọ dị mma, ọ bụ gị na-ejikewa ha, ọ bụ mama na-ejike. Amarachi. Ọ dị mma, ndewo. Ya gaziere gị nụ. Ịgbalịala. Kedu ndị a na-akwa aka? Ndewo. Amarachi. Ya gaziere gị nụ. Kelechara anyị mama na papa anyị. Ndewo. Ndị nne na nna, unu na-agbalị o, maka na ọ dịghị mfe. Mọlị, mọlị. Ọ dị mma, n'otu aka ha chọrọ m isi gị ndewo Abuchi maka isonyere. Ya gaziere gị nụla. Ndewo. Mụkọmenyo ha.

0: ke donye ne ba huna kwa ka hello
1: hello ma fi please na toto amao
0: toto amao ke du ki mere
1: o de ma gi wa kwa no
0: a de mo ma o ezigbo nwa
1: aha mo wo bu chinoso augustus e sitere mo horo amango na akpo
0: chinoso augustus ebe ke gara kembe
1: ano mi ya
0: akwa ede mma
1: Mma.
0: Kedu ka mommy na daddy dị taa?
1: Ha dị mma.
0: Ndewo, kelechara mụ ha ịnụ.
1: Thank you, ma.
0: Gaa n'ihu.
1: Ma wọ last born. M na-enyere my senior siblings aka. Asa akwa, asa efere, na-azụ ụlọ na ịma ọpụ ụlọ.
0: Adịmị na-enyere ha aka azụ ụlọ na asa efere nakwa ihichasị ụlọ. Dị mma. Jisi ike nọ na o.
1: Thank you.
0: Ndewo ya gaziere gị nọ.
1: Ndewo.
0: Ndewo. Chinọ nso Augustus orizukwala abalị ole o. Ekele dịrị Chineke na-anyị nụrụ olu gị n'ụtụtụ a. Halo. Halo, kedu ka ị mere?
1: Adị mma.
0: Ndewo. Aha gị na-ebe isi na-akpọ. Isi na aha gị bụ onye?
1: Mmeso.
0: Mmeso. Mmeso ọma. Ọ dị mma, mmeso ọma. Ebe ka isi na-akpọ?
1: Ode Road, number one.
0: Echie Road.
1: Owere
0: Road.
1: Number one.
0: Ọ dị mma, nsogbu adịghị. Ndewo. Kedu ka mommy na daddy dị n'ụtụtụ a?
1: Ọ dị mma. Na-elele mma na mma aka. Ihe enyi mmezu mma ụlọ. Mma bụ ụlọ.
0: Naanị gị? Ị na-eshi nri? Ị nụkwala m. Mbịa ugbo ị ga-eshiri m nri ma erie. Hello, Chineke, mụ nwa nke ma ịgbalị ala o ndewo jisi ike nụ. Ka anyị kọrọ gị aka. Ya gaziere gị o mmesoma. Mmesoma si na ọ na-enyere ha aka na ishi nri ma ịzacha ụlọ, hicha ụlọ. Halo? Ị bụla chi ndewo?
1: Ndewo.
0: Ya gaziere gị nụ.
1: Aha
0: gị na-ebe isi na-akpọ?
1: Aha m Ngozi.
0: Ngozi. Ngozi Chineke. Ngozi, m si gị ugbu a gọzitụ m, ị ga-agọzitụ m? Mgba gọzie nụ m Ngozi.
1: Yu dozie.
0: Amio.
1: Amio,
0: ya gọzie kwe gị nụ. Ndewo. Kedu ebe isi na-akpọ Ngozi?
1: Gasline.
0: Ndewo. Ya gaziere gị nụ. Ngwa gaa n'ihu, kedu ọlụ gị n'ebe ụmụnne gị nọ? Isi gịnị?
1: Ala hasere.
0: Asị m gị ihe ị na-eme, asị m ọnụ gị n'ebe ụmụnne gị nọ, gịnị ka ị kwesịrị ị na-emere ha? Ime gịnị? Inyere ha aka. Ị na-enyere ha aka asa efere. Ya bụ ụmụnne gị. Sara ha akpụkpọ ụkwụ. Ọ dị mma. Ndewo, ya gaziere gị nụ. Ndewo. Ya gaziere gị nụ. Ndewo. Ịgbalịala. Ndewo, ka anyị kụpụrụ gị aka. Ka ebe ndị a na-akụ aka nọkwa na.

Kora yaka. Urenyi Jesus, kora yaka. Kuseyike. Ya wuro ne ma ewu am kuru bu akum ba mama gi ma papa gi si akuzere gi ma wanne gi nke ma ya si akuzere gi egwu ahu na wota chetakwa na ya bu ihe omume nnoko ma aka choro ndi nkwado ya buru da ihe oma na amasi gi ni na bu ihe di mfe e na wota aha ma ko mun takiri ndi a ya buru na ekwado ha na dị gị mma ịchọrọ ịkwado ihe omume nnọkọ ụmụaka a ohere dịrị gị ọnụ ụzọ ama meghere nye gị n'ihi na site na ya bụ nkwado nke nnọkọ ụmụaka a ị ga-eritekwa uru n'ime ya na ịmapụ ụfọdụ n'ime ọkwa maọbụ ihe ndị nke ị na-eme site na mkparịta ụka ga-adị n'etiti anyị na gị abụọ ma ọ bụrụ na ị ga-eji ụkwụ gị zọchie na nọmba 7 Oron Street ya na-aga aga

0: Kristi dịwa na amen.
1: Ka mkpụrụ obi ndị niile kwere nụ gara aga
0: si n'ebere nke jụka dị ike na ndụkwa,
1: ka fa zu ike na ndụkwa.
0: Amen.
1: Onye nwe anyị nọnyela unu,
0: nọnyekwara mmụọ gị.
1: Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ.
0: Amen.
2: Ọ bụ Prince Paul Ikonne kwadoro ekpere Angelus a.

karakara ne nanna o wa ka mo ramo ga ga ga ga ga o di egu o ina ya no godo o sa diro o ku diro ni na na papa ti o mu Nigeria o mu no gele no

0: one ile ne kusa baye ha
1: mm
0: manda nke nwoke manda nke nwaanyi wo kusa bare ya aga nwo kuri ato okwesere ide anyi ndebu nne na nna
1: mm
0: kwesiri izi umu anyi aga za so asoso nka anyi obuge onye ogo ga bi ejiwe
1: mm
0: obukwa onye nkuzi mate ejiwe maka wona nde nkuzi wo azagi no golu bosa ya me ihe ekwuru na mgba abali o di ezi mkpa
1: mm
0: onye obula kwesiri izi nwa ya maọbụ nwa nwa ya asụsụ ogowo ọ bụrụkwanụ ndị nke bụ ụmụ anyị alụrụ na oge ọdọ anyị ekwuokwarawo inyi ma na-akụziri ụmụ inyi asụsụ nke oge inyi woga gba nke ụlọ akwụkwọ ọhụ lọta n'ụlọ gị na wee were asụsụ nke
1: nke ụlọ ụlọ kparịa
0: maka mmadụ nwere ike ịbịa o nye onwe okwu nzuzo ịchọrọ ikwuru nwa gị nwunye izu nzuzo ịchọrọ ịgbaghịrị ya nwe ụdị ọjị ịmasị ya ngwa banye n'ụlọ ga-awụsa maka ọjị dị ntụtụ o nwee ọjị bụ nke a na-aṅụ aṅụ o nwekwa nke a na-ata ata o nwekwa nke a na-eri eri i were asụsụ ogo gị si ya ngwa gaa n'ime ụlọ kwusara ya ikoko maọbụ anyị n'ime ụlọ kwusara ya ofo ga ewesa garị ma ọ ga ewesa ụtara ihe a niile na-eme ka ugwu ezinụlọ anyị ọhụ bụrụ ihe guzosiri ike ya ọ dị mma ka anyị na-akụziri ndị ụmụ anyị asụsụ ndị oge anyị ọ ga-enyere wa aka wopu ọkwa apụ sụọkwa asụsụ ọhụ wuo ma vụbekwa onye ogowo ọ bụrụ enyemaka wee nyere wo ọ na-enyekwa aka n'ogo ndewo
1: ndewo
0: ọnya mchi nke itu ọnụ
1: ndewo ndewo good mother awe ya o alo
2: alo
1: alo
2: my own pastor
1: ehda kananim le
2: owe
1: abotu enno ehde biaduna
2: abotu ojide adela mbo mejadu
1: adema adema
2: ebona ho ano toka jida ta bagre bagre
1: ezi oku he ka obo
2: asula ya mo be suwi tieni labo
1: eh
2: nketa ochiche aka ku izoke emili yo de leke na dikwe leke ama morika ama morika
1: awo zade
2: ha ka gera me nkota nkota amere nkota gobi amere nkota gobi eh abu la hemre na juze de ejo
1: eh
2: de abu tamwa tama che koma mama no ka sala mo ka bula ke na ma mo bu ke na ma ma
1: ai nde ejo mbo eh
2: Yeah,
1: lo no do mba nwatakịrị asịla nwatakịrị amaghị asụsụ obodo ya asụ asụsụ obodo ebe ohie maọbụ ebe amụrụ ya maa ya asụ dịwa onye ọ bụrụ ihe ma nwa ụta dị onye a ga-eme ụta ele onye anyị nwere ike isi ọ bụ onye a wunye mere na nwa amaghị asụsụ asụ ọ bụ nne ya ka ọ bụ nna ya ka ọ bụ nne na nna ya ka ọ bụ nwatakịrị ahụ
2: lehe nwatakịrị nga ehụ ekwerazụ ngwa ya bịa bụazi ekwerazụ
1: ekwerazụ
2: ekwerazụ ede hụla m kawa laga m esola bụ nne ya lohela aka elihi dede bụ machi vola dede abafala prim opifla gaezologiri o nwere ike naoba ya kụọ tani abụ daddy is coming back daddy is your welcome ya si ya onye si mụ na lọla ọsụ dadị lọla ya si ehe ka agwụla the language dị manụ gị ekapụ betu onye na-abụ mmụọmụ ya mmụọ nkiri ya si go there and take your food ọ gaghị esi gaalụ ihe dị egowo mmụọmụ ya any dish mmụọmụ ya chọrọ m kena mmụọmụ ya lọlụla m skuul mmụọmụ ya ngwa gaa tufu wee ka aghọghị ahụ ọ bụ nne ya bụ onye na-abụ dị ipu m ya ehe and nne ya dịkwana ka ọ bụkwa n'oge kunya loro di no no mu data nwa bu oku okwesiri dezinya ya da mi obi abu nyoro aka bu ko nya di ile nni anya di hu ya de me hoblo di me me mado ti di gbare nwo bere nwo oku ya chiri mo toto beti nni aro ya anya ma pidev toko tra san ofla job no nye nne bu onye m ga esegbu lo bi abu che onye nna di onye nna olo je me bu epia he tanya ogada nna ya bi wala wo your dad is coming onye obere oje abia ogula he nna de eh ye te ke akoba aga me gba nna ngbo he ogula te te hula so mo riri ri oku na ta muta ma e koma obu mama anyi o bu nde gi me anya muta ma e koma and that is mbo for bo handle sa go be ke nna anyi obeke granny eh ya di abu ndo na ade si anya abu nde nwanyi abu grandfather na mpo de mere wanu hena mbo kwana hele je me no ani ga kwa ka di ha ya laru nya ni mabu nna anyi o ala ri kwana he to gran ne o go ti de ma jogo to question
1: eh
2: ani hiri ola go hafu nne ni
1: ha ani ya no
2: eh nde wo so e lo ndanse ama mi ji sabu ko
1: eh
2: nde wo
1: ani ma e da ime na ime na nne nne nne nne nne nde nne mama eu alo
3: de valar modo
1: de nne mama
3: eh
1: ya de mama
3: eh de kam kukwela lambo
1: eh
3: flobu nne lo tru luvia ekuzinwa katre afsala wi
1: eh
3: me gure onye igbo nlu onye yoruba we map
1: eh
3: mo gedita nda lonu nwa isu okwu ala nga alubatara maya mbu ma obula maya mbu onye obodo ndi obu akwa ija ma tu abu onye ngwa lu onye ngwa nwa nge da su ngwa bi nne nde su ngwa nne nde su ngwa but obula obula ma mbu onye mmo mpe ya bu onye ngwa nwa nge fuzo su omo mbu koma karia ngwa ombo toftazili moto oku ya la hen kaze ba buru buru ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ya la la ngwa tikwa su mo
1: okay
3: em de ka ha blob nne mbu onye nwe kuzini wakatre asusu alawe mbu kari anna li man na ga chalo de ka onye kwa ka kwa ibu o chejiela ya lo bata ele ya ga bula oge zmike nguchizi mbu nga nna nwere ohere no lolo mbu nga oga zese that's one oku ala mu a okuri ma bo no yanda yanda nzu oku ko da o ten katelo no go mbu nne eji Moses da ma atu mba ya de ko gbasuwa nruche
1: ema wala mlo ya
3: one yanda agwe mari kwa gbala love do onye Israel love do onye Egypt ya tayelo a uche bailo vurisi mre no si ma agwa para la al Egypt job nne lord lovia karia egwo mbuazu ochope gokwa nwa yase kina ndo esu abdi oku kem ken pawo kina mbo ku kan bi amon he note na oku kem pambo ken note ti akwakwa but mo ka tra nge matare ken bo oku ala nna ya
1: so
3: nna nlokwa yenye kwa ka da asoro ya oku ala iwe oriki me umu anyi wa mota oku kan iwe mbo oku ala obi amuru we li chiriche mo ga ba wusa nga mụrụ ya ya sụọ kwa ụsa kọma ọ ga-abụ yoruba mụrụ ya sụọ bụ ma ọ mụrụ ya bụrụ ya bụ River State bụrụ asa ya sụọ kwa asa ya bụrụ abala nga mụrụ ya sụọ kwa nwatem gọvlọ mụrụ ya sụọ otoji ya bụ ụmụahịa ya sụọ kwa ụmụahịa ha dị ka nga bụla ọ dụrụ ozu onye nne ime nwa ya mata asụsụ ala
1: Adamade demba ma ime wala ho Abuton wo Odiri no eh Ezoko ani nge gbaratu egugbo eh Devilaria ani aga kwali ho tupu ani apete ya la guitar agadile bobo